Ah, kupon di matuan ng ora na kung kunam di tokra na ang gitti. Min ora ay kinan kunam ano na mga tauroy ng isi ko may tiruan ka rin ngunong meron panahan kripas. Kinong ram na mdongonong ay kapo. Rungonong na pe mayo tibetipig may on na pe.

Kona mauri, rongoro mwen panan kiripa sireo ngai piko pinki. He kauka kin kwa nanua ana katene pui ni meunga tapote e kare sandeita kioan kiripa sikete ki usi. He uwa te wiki man, and tara mauri are kaira ki rong motereita Reverend Tates Tauma and the Black Lock taka uwa. Manea pa yante buka. He kaina ki tara mauri ayon, hirouia ana tante ite ki usi, me yon da pmakoran kapta kiripa sinroana ki me nusiran, Aipun kain te ki usi yon South Tara me peso. Te puto ni yon ipu kinda na meunga tapu ki usi in te rike yo. Meuna meun te atua, iwe te ira anatai te atua no ina natai. Ana meunga tapu ki usi a yore, iko si a yei tante I men ki usi yon na pumakoronako. Ipu kin meruro akinan karikira kian te ki usi me anamakori. Aukin te pungai me taruan nako anariri tau teaka me kharese I bukin wakinan te kapenen term te ririka yo. E kandan ngaki pa ena waki te kapenen term te ririri in te tayai, ni karukua kapenen wiki no pempari e a makina na payai, musirawan te ririri in te ririka yo. A kandan ngaki ririri nako in te tayai pa ana katauroya ya tei, I main karawana yau koukai ka kokoro, a kena karawakin kapenen te ririka yo. He karina ni pōperāki te wāna pōsien te kaipuke ausi te meuri, ndokona yon te pumakoro e tamana ni taka ni mepong te wike anako. Te rongarongo re karike te rūni karike rongarongo, mai rong te mena kain te pumakoro e tamana, hari enora riki ni te paia eriki, te paia yo. He karite ao tea, hai taupa eriki te kanganga yo ina nun nana tai pōsien te kaipuke e inu airake a tepe, I pukini kiraki nana pā, tamana, ngai e pondangi ni puakatari, te tai ane. E taku karitea pa ponia ina pa ta kaipuke eroko I main au si te meuri, au aki pene na kako ni karua ki pa ya wea kwa na panikita na tamena, nke e taraia pa ya rangi waka. E nane e taku te wai pa ponna kia e ka ponpa I meuna, menrikin te kanga ngai o. Rongrongon te peke, Miss Kukalans Tiare Henry Hanguna, ya sangka in kamenaki nena I puakoya tenimen meieta, a kia rangi riana ko tangirakia I roi amata. Ntakarina ni kanuanga a People's Choice Award for Asia and Oceania in the Miss World 2026. Kita kaposi kroi ndo anapare waki nga yon Vietnam. Aka waki nga itapota noa matapa anadirimu in the page a Miss World. Hondini a Miss Cook Islands ntiarupa ena kona ndike te muan posiku are ena siku ya insi angaun akimayeta. Npakandai nda kaonupongo Henry Hanguna ya katinimen e muan na Miss Cambodia au Miss Myanmar ya kaumen te one round I bukin jaunu nasa au Oceania. Te kawai na kon Miss World ena pon mwana ki men dine aki ya mua angaun meyeta au erarau mea ki na perinanu nta kaposi kiroi na kon wangaun meyeta, tangaun me women meyeta au onumen meyeta I maine ya katipena kwa Miss World hai pou au te kaumen ni mewan di bitemba. Tan kaposi kiroi mento anapa Apun kakao kuruwa kina kunjaonu pa Amerika, Aperika, the Caribbean, Asia, au Oceania, au Europe. Menjaonu au ana katipena kwa kia I tengaun, pa ana kain nire te angaun meyeta, hake ngayia ki anariki, pa dayan quarter finalist. Hawakin kain karawa ya kakaya policeman de Kukalans yon pekete ay katipuime ruwaiwa. Hari kanwaya de drug at the cocaine arawa wataya wapuime onowa de simari awa ruwaiwa de giro krem. Hari akunea kinikoro yon terakai imas imicharo. Engenki ati imeto policeman tuay nanga ay katautaw yon poon de drug. Hari akunea ki ay me katautawaki narun na narongrong radio New Zealand. Haki esan kakanoko yon teakan maisayo. Apoon de tua kaikai, ena konani piripiri merenan ruaiwa te simari wawa te mirion ke te pime wawa te mirion te tara. Te yan tamne inape ake hakatokai policeman, hao amakoro yon peke ten tua kaikai, te nampai vanua, hari ripo sinaki pa anakanikina te kurupun drug mai South America. Eta kuwana sa rapakauti kutakin policeman, Trevor Pitt pa te yan peke ten drug haikai ya konea kinikoro inturai wapime vanua. Hawa kunea kira unte saka wa mei mitiaru, hari ewa ya kwa nkonga ya policeman. Yesa te kwaya at the United Auckland Gospel Choir nkamatua,
nena pangai te wana mai pako ia kwaya ka ariana ko ntua nāpei mwinde ken nana kōra nta kapo nta kwaya at the 2026 World Choir Games i Sweden ta kapo ai ikinakina pangua pa the Choir Olympics. E taku se umanu Sauti Simon Matafai JP haripo nte Choir Master au disa piano pa ponna kia ai ekuna nureia nkana akawasia pa antai ngaiia. E taku rikipa yosta meruan ke yosta merua ian te taiare akawasia iei pa ponna ngaiia kain te pitipiki, kain Maori au kain te onun uchania. Ponni mangaun kain te kwaya hai yoware angina pon kain Maori au te pitipiki. A pon si ngaiia te sim men ke te kwaya men te pitipiki au nusiran hari eira takapua yo hari angin te tokanika iei hiukio kirana pa Amerika au Britan. Rorongon na napa. Ya santa yakin na President America Donald Trump ba etangiri angkai kanata pa ena karikia ki kanuangana hake eririki iroi ya makuron America ke States mke ponisaki ngai ya kaina imuin na kireke ente pororoi yon ayawaki niyo kinipa ya apa ikai nipakantain takan mepong. Akan na nataya ka Trump imuin tokin te popowi iroi ya iterai ka uwa awari ponnakia te pororoi niyango ayariki meyeng. Tete yei o Amerika e sa sini ni mepui te besente te teaksi on kakoa kena o tana ki mei Kanata. Haita kuna ba Trump a asa tanu nunu ki mei Amerika ni sa sina ki te teaksi herang ni pupura inanu niri kei kapes. Haita kuna Prime Minister Kanata e Mark Carney pa ana teaksi Amerika re e karoia nke ere ki men kairuan ta katautau awa re ena pon kareki ka nganga me te merina i merina ia. E kanakoa e kametua Kani pa ena kaitara na tax Trump ntetara na kon ntetara ni mua men wanua ndi pitempa awake ana rota kia yokinapa yon di steel karopa ya kia irekiriki me temiriki apa inteis na kayanako. E takuriki the Prime Minister yo pa apena ya Amerika aminankai inanun tepuakan takati yokinapa. E taku Kani pa emais haya tangiria pa ananga haya waririki. E takuriki tukono pong pa erina ko inanun te puakan kana ya niniaki. E taku pa niniaki kanata ngkai intete ya yo iroun Amerika. O tau te minister ngko i bukin te mane ari e kapaniaki pa eria i presidents Vladimir Zelensky si sirakina ki bukin makuri puaka inanun anatau teaka. Fedorov pun te minister ngkua are e kapouwa na waki te tangan ni puaka ni Ukraine o anumuan kaunga anapa kapouwa na nti drone pa te pai ni puaka mea kapene yaki menna kua na ndena makaina enako i miindi pos are e mangaunra mea te matanui nana tangan ni puaka Ukraine. E taku nakon te BBC pa te kakai yon makuri puaka nakon manin tau teaka nti wiki enako e kawasa pa Zelensky e tei makuri ni kamenga wakane hai ka karawa ki rau ya kain nana mdundun eria in sisirakina kiai. Mea taku te minister nguane pa etuwe nooria ni matana pa te presidensi ya sen karawi makuri puaka ni karawan sipangana pa te presidensi ngaya. Roro, manpanan kiribas.

wakit na rin to wanapon arom po ko nakangani karikete kariyaya ibukin te mahurin katetei wawa te pakamane ibukin kariyakam am katetei tenua arun suwan am katetei te kawa te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan te katetei tenua na makaina ni kongura o ni kakatawraya yung kaya karawaki main mapulian suwan te katetei apu o irakini kanuan te suayo te kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men nararapata e quality control and inspection division inananda in te kongura awa nasim te quality control and inspection division ana makuri na tahan na pepe kampana ni katetei tahani makuri ya ta katetei tahani kurutami anuami ta te tautega o tapio ariki ni kaparapara ta kaini pehireyo o po utuhan te kakatawroi painaira suan ta katetei Imae korawakin ta katetei o ina pundei te botan nome ta ki koraki ake na katetei pana tare pa ye ka ina nuakin ta kariaya yon wakinan ake katetei e ka kawakin na pepa e na ta ki roye te botan nome ta pa ye ki kona anuaki ta katetei na kian ta kariaya ibukin nungurungun to kongura yo o ana pundei na sipa wakinan an official Facebook page mise o ite mise website on tapi wari kita apa ni kongura ibukin nungurungun apa ni norita ki me anasim de mise at the quality control and inspection division.

0: kuna miauri ni iponi kuranga arapan rogom na kona rakirini ke ayo yo si minam susuare kwa san karoya ibukinte bi goko pa yei rom kai ora kinte be bo popi
1: yang to agita ibun rangin ku pena ko ge swang pa yei ro ti be bo popi ke ina ngai bun na kya taiya kangai ro ro me yei digi ibugini merurungin nasu patira aro na yei
0: Ibugin daromem tipebubu kunciora ke teme tuan tirapata ari na kunani kariki kanga nga na kuni merugumin dapatara tipetebe ke oireng tabanga kiciora kayu ntero batemene mebu ko yono men no meta enarieni ngairo ye tipebubu ke tibime ni mewa ta katibuwa mebu ko ye tibota no meta stekeroi ngaira paye pai nora ki ibugin tararuana meya katokia obuniya ina teanga ibugin ka warerike ntianga pena kiwe na kunna sim
1: Ya, togita, nanu na kunan ni jaka kinti biya popo na siu.
0: Iyang, ani tu wana mebuakun narun nevin ti biya popo, evin

Хам на пенин мэврэг ангирбэс нүгийн дэвсэндээ яюу эгу бүрэйэм кампанэ кэй айсийгэ на таагэ нарана агирбэс инсуаренс коопорэйшн Никатануата анэсэвэрсэсэйка ахуна никатана каубайм нгээтэ гирбэс Майэрэ тайта парангойтэн нэва мэнэй койкой пая пурой ой мэтэрой Йон тэйн тэ пахамани нэ пуророй айка понси тоуана тайна нэ пахамани Ох вахатана кэнэ пэнтэмэн э тоуана тэрэрэгэ нарэн айкай Тоуана Fire another allied pearlis. Kumeka duraraki, kinkana ekurasinaki a mouse. Yeyana pororoi insurance yon fire and other allied pearlis. Taparangoi de sabisinis, kipun nam private house, emetiroi or poroi, mayariwea kwa kawara insurance ibukin kamenwan na mouse, kien business. Menduraraki, kekapuan paidike ka pupura, narun okinakwakin na mouse, menipuan mamananga, anaurupai tiangin puaka, kiepakarakin tekaye pupura. Ke aki pena ko haban na mouse awa pesiriki. Wowa marine insurance. KIC e kona ana pena kameno ko men ana ngani ka pani pai ni rekere ke men pos a minjin awan pai na ko nakawa aki ko kameni nai. Oi pun ka pani pai ka na kona ande ke na kon wa ta pewa ai ka rekere ke men pos ina no ni merawa. Marine transit. Ye ina pete poro roi ni ka pomi ipukin ka menwan rarain am ka ko men te pete wana na kon te pete wana ipukin ka rukwana na kon am ape makoro ipukin mi pisine so poni ka mi ake ka mayangwa ka rukwan na mi ka ko ke pai na kwa miyaus na kon te tapa roko mea ka yei. Awa, the motor vehicle insurance. Kumeka te uruwa ki na kon namka ki am bus ki am truck ari ko kamene na ipukin na miyangwa ni karikirake. E popua ka wamene ka kura kaya urun karikiana. Terang ini buah buah. Awak yang tanya aku nak nampak ini, nampak nak kena orang ini kawal kita nampak ini aku. Eh, kami naik kai ibu kini kawal kami am kari kira ke. Eh, yang kawal ada KIC pada nangan aku cerau temui Roy atau temui Sue Roy ibu kini tu pakin am kapuan pay inanun tepung tuwana metuwana. Kaya de KIC etau Roy ni kapu kami on buah kini dapatan teka. Teurupai nak kena nampak temen nak kemeun temen nak. Ari airi kira ke yai am ka abun nahoya am pasensa. Nimewa workman compensation. Ko tauroi ngoi te saka makuri ni kapua mi neau na msa makuri ngane kapua ni pai nanoni karo wanda na makuri na wanda makuri. Ayo pun to wana mebokon ana kapua mi te KIC erangi ni kakawa ki ibuki mgoi te saka makuri. E na kona ni kaira amiyao na konte katamerua ibuki mpuokan katien roi suwa. Me aanga ni kamakuri, pena meno roi ya msamakuri, inanu ni kapenyanta meruwa ntitararua e kuro roi. Ena kamenu kone pangkoi tisa kamakuri, meni itira ni kapenemani, arukunaria ina itara nangaya, inanu ni tekapuanipai towana metowana. Uringa, papuntapio mkoe e kukamakuri ya anapotan naomita kiripes. Pakuria ni busmaya tekapuomi ina konti samakuri, inkana ya kapuanipai, inanu ni karawana na pia kutukim. Ngayari, angan kia isi temi yekwaki, ena tepa amka anganga ei. Owe tukonuwa e travel insurance. Punti pororoi ni kapuomi, e kuna ni kamenoko inanu namtai ni mamananga yannang o inanu ni merawa. Te pororoi yeyo, arena kuna ni kataniko inanu ni manangam, inkana aruna pa, aku pene pene puwa ampa inanu ni manangam narun. Am suitcase, am mana ni mana, am laptop, kian payri kita pewa. Aku kuna ane pe ni kapoi, am pay noaraki, kian payri kita pewa. Aku kuna ane pe ni kapoi, am pay noaraki. Aki hari kini nana ni mana ngam, ian am travel insurance. Mungkin aku kari nanti tio noaraki, namtai ni mana. Tiapun sih kini nana ki kanwan tepo me kita kapoi, kita claim form, am receipts, angkan aku kini mana mana ngam mana, aku wan, aku kari kini am pay noaraki nana namtai ni mana ngam. Inanun namtai ni mana nga arya kiri kiri ke me ora kim me maina. Ibu kini nami kan kami ata dari kian nak kono services the Kiribati Insurance Corporation. Kawari rangkai nana main office di payri ki. Kita repuni rante nampa. Esua ni me wakia wowa wowa onowa wowa esua. Kesua ni me wakia tapuru wowa onowa wowa wanua. Kami ya ke Christmas tapueran otiraina. Rita kini mangan nara office di London ni Christmas nte nampa. Esua ni me otenua. Akia, akia, akia, wowa akia. Kepun roko, nikawarira, nawante makuri.

0: Kumba, there are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know. Kiki, may pa nakarita ni ngam o kakawo mo, Roy.
0: May ko, ang ngayon, nakatinatan ni ngam na wheel. Na wheel ni Kikinay.
1: The Renewable Energy Regulation 2025, this wa, ibukin to kura-kura ayek beten. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, aliasan kapatak yaron kapungan akin na iroon na mitaw teha. Onto Roy Makuriana, iroon na mipota kin Makuri, ibukin Makuri, karikira kaya katimetuan kura-kura, ke mise, ni mangana alitab ibukin pepeirian, metararuan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendes wayo, o iring ni kakawag, pa ina meta at iroon devoto lambda, lambda o business, meramata ikaw warinagi o communities, o tawa ni Makurina, meramata naro ni kabani, pati kayo ni peiri ayo, ibukin kapunganan, tayo kura-kura, ay kaati pepeirian. Daran ti kura kura mentai, ti kura kura mentiang, oh tapi wariki. Ari yon ni mo tenga to wat kura kura ya. Pa akapedi yan ti suwa, pa anari yan tawag mo yay rundi mise. Ni mangan na arte energy planning department.
1: Yan na pete suwa yu, o wakapedi yak yon metan ako, aki ana makuri karikira ki yon kura kura ay ka. Aki pepene, pa anari yan karikia ki na aki ya men tapo ni makuri. Patan makuri ya ti kura kura yak pepene, men karikia na yang apay ki aya license.
0: Nan na kilan na lang ti suwa yu, o yay makan te bote ki na makuri, ikatikutiki yon. Kasuan
1: ko yung nagyay agi na kanon tisuayo yaman kampo nandito mise na wante makuri intetarebon nampa
0: ano watenu agi tenu agi tawala wawa agi ba isua awa agi wawa ano wato wala ruwa wawa yaman
1: kinde ita kinakon the email address at registry.cst@mise.gov.ki
0: ano ba ano mayroon sa korbo de mise wapang ba.

Americans online team in kapulangan na may visa ka, ipaisi, imeno, o itauroy ang tayo. Kauba ang website PUB at www.pub.com.ki o na kung the customer photo ibukin na. Di yung kalangan. Kupos, kupuero, imat yung bawa. Dita ginakoy na lawan na makuri yon tinamba at 444 ibukin po kang. Kamukon na napanori at update o official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

sila kaya ka ngay pa, ibukin tirahan tayo sa mga tangira at mga katauman na iyote. Ano po sabi? At mga katauman eh. Tawin ako na, nurag ba? Tawin ka itirahan si sirak. Kos, ang kita biyakag. Inoon tuman niya pa yung mga ito pa iyot sa pay. O to, ano rin ngayon, ang utayin ako dumaruro, harimin at sa pay. Baka na sarang mo, tapos katauman na iyo, kita mga katauman na iyo. O iya, iya, sinakakaita ko sa pay. Ay mararik, na kundi, tapos takin mo uli. At tiriri. Para sinura na katauman niya, ano kundi, ito mga katauman niya, yan ang anak. Uwa tapon, 2.3 million sa pay. Ani bukin, uwa kaya atayin tiriri. O mga, karikian, toy atayin niya tiriri. Yan taro, matawag Christmas sa pay. Toko na sa tarama mo ayaw, sila yung kahit awye pa. Ang anak ang punuan mo riyate, yung katawakan tayo. Kaling katawaman ni Apong. Toko na punuan riyo. Tabman, ayaw ko kung nandik ito kayo. At ayaw ito umati, ito transporter kito. Tito, ari, mamanang ari, sila yung katawag, ibigyan tayo iyo. Matawa niya, ayos na kahit awye pa to. Yan ako na ari, hindi mga ibubugirig. Sa mga katawaman na iyo, ano kaya tayo, arate, ikay. Ngayon, hindi ito yung mamanang amin, pero nakumikay. Kaya naman ito yung mamanang. Ay, pahanda ko, tatay, ika, akatipas. Kaya? Ako na andyan na. Kaya mimiyan ko rin, akanto ko rin mga kawit, arukuro ko, yan po ikay. Hindi rin na. Kaya tumuro na, arukuro ko na ba ikay, yan po ikay. Hindi rin na. O to kayo, rin ngayon, sinangkay ito ba? Inang hindi ka po kayo yung kanin, noon, ito mga katawaman na iyot sa pwede. Ito ka huwag ka na sa bayad eh. Ito ko ba, ino po nila tatay, tawag niya ko pare. Kaya ni kura-kura, tatat, kang buwag na ako nitawag sinimang ko ito buwag sa bayad. O ayaw, rin kaya, eh nakarikang ka na ako buwan po ito, ako ka dinuwa. Pa, ang kaya sinurat eh, ito mga katawaman na iyot sa bayad eh. O ay tekin na, inakaitaray, sisirag eh, kikanga nga. Agistabitabigi nga rin tante. Nung kung naman nila naman ko tapo iyo ba, tira, ano ipubuhok, ito tawag niya kaya ito sa pwede. Dadaya iyo, kasi mo rin pa, kung naging nabit ang mga katawaman eh, yun, tapay yari na, ba't yun, tumanin nung nabay sa pwede. Hangas ko ba na kaya ito sa pwede? O sila yung nanukawag. Basta ako ngayon pa, inang pun, kangan, kasi huwag rin ako nung mga katawaman iyo pa, ayo, tawari. Ayan ang kanyan huwag. Bugi araw, araw po ito namin sa pwede. Araw ko meruro ito doon noon tayo ako nga, marari ito ang natete yung anda pera, ay magin. Tapiwa makuro. Puro po na araw. Open din ang communities tapiwa. Asan ito araw ito makuro. Ako rin, aw sindi rin. Tirarik. Yante-kantan nga rin, isa ito makuro. Ano pa kabuna? Tirarik. Sa pwede, erigin kay. Asa yun, meron baka buwan, makuli. Agihasan ko rao sa pwede. Ayan nga, kangaro tayo na nakagbay to. Ayaw, ano mo na pa iyag, yun tau tiyak. Noon din ang ataw mo na iyo. Ang ayakit sa pwede. Nanakon ka na rimil at sa pwede. Painoon na ba din ang ataw mo na iyo? Erang tiritira pa. Yay! Tawari, erin mura kaya yan, mawag milyon sa bayad. Ang kanas taray, patira, tawari yan. Ngayon, ibukin kakuruan buon, tawari kipa. At kawawayo at sa bayad, at yung priya. At ngayon, sa nipo, astuta na yon, kilibas, ay nang abuan na. Siswang kita dahil, kaya kakay pa. Ay, karap ako dumit. O kuswang ila. Ayo, hindi tayo ay karawagay ito po rin sa bed. Okay? Takuha kang po nakataya ba? Ang kanay noon tayo manin ito po rin. O, ito protection cost kito. Poon karawagin pa ay kay. Inariya yung nakikira. Inaki kikira ka. Okay? O, anir ka nga kami noon ba? Ito po rin. Ito, anir sinabusin na ba?

Wana, ibukini karu kwana, na kwen ape mahoro ibukimi pisine sa waboni kami ake kama yangwa, karu kwana mika ho kipay na kwa miyawusu na kwen tetaparo kumeyaka yae. Awa, the Modro Vehicle Insurance. Kumeyaka te uruwa kina kwen namka, ki ampas, ki amtrak, ayro kukamene na ibukini na miyangwa ni karikirake, ipuopuwa kwa meni kakura kaya uren karikiana. Teherangi ni puopuwa ka. Awa yantai ya kuna onimekini na pahina kuna aroa ni kawaki na ampai naku. Eham naikai ibukin kawahan am karikirake. Eyang kawara te KIC payanangani ko tirao teme roi o teme su roi ibukin tupakin am kapuane pai inanun tepong towana me towana. Kie te KIC etau roi ni kapuo miyon uruakin rapatam teha te urupai na konna napai temenna ke meaun temenna are eirikireke yei am ka obna hoya am pasensa. Imewa workman compensation. Kota uroi ngore di saka makuri ni kapuwa mihin neau na msa makuri ngane ya kapuwa nipai nano ni karawana na makuri na wante makuri. Aiyo punto wana mebukon ana kapuwa mihin te KIC erangi ni kakawaki ibukin ngore di saka makuri. Enakona ni kaira amiyao nakon te katamerua ibukin puwakan katian roi suwa. Me aanga ni kamakuri pena meno roi ya msa makuri inano ni kapenienta meruan titararua ekuro roi. Ina kameno kone pia nkwe tisa kamakuri meni hitira ni kapenemane arukunaria inaitara nangaya inano ni takapone pa itowana metowana. Uringa, papuntapia mkwe eku kamakuri ya anapota nwa mta kilipesi. Pakuria ni busmaya takapuomi inakonte sa makuri inkana ya kapone pai inano ni karawana na pia kuipukimu. Ngayari, angan kia isi ite miyo kwaki. Pena tupa amka anganga ei. Owe tukonuwa e travel insurance. Puntipura roi ni kapuomi eku naa ni kamenoko inano ni namtai ni mamananga yamnang o inano ni merawa. Tipura roi yeyo arina kona ni kataniko inano ni manangam kana aruna pa. Aku pena pia nipua ampa inano ni manangam naru. Am suitcase, am mana ni mana, am laptop, ki am payri kita peuwa. Aku kuna ane peni kapoi am pay noraki, ki am payri kita peuwa. Aku kuna ane peni kapoi am pay noraki. Aki hari ki nanu manangam yan am travel insurance. Mungkin aku kari nanding pion noraki namtai ni mana. Ina pun sih kai nanu aki kanwan tepo me kita kapoi kita claim form. O am receipts, angkana kuo ki meni mananga mane, o kakua wan, eko kariki yampai nora ki inanun namtai ni mananga, inanun namtai ni mananga, ariye kirikirike me ora ki mei maina. Ibukin na miikan ka mea taa tarik yonna kona services te Kiribes Insurance Corporation, kawari iran kai nanamein ofisi pairiki, kitaribuni iran te nampa, e isuwa ni mea wakia, wowa wowa onuwa wowa isuwa, ke isuwa ni mea wakia, tapuro wowa onuwa wowa wanua. Nkamiya ke Christmas, tabueran o te Reina, reita kini maangan na rofisi londo ni Christmas nite nampa, eisuwa ni mewa tenua, akia, wowa akia, kepon roko, nikawarira, nawante makuri.

Katanwatan ko yata po tan mameta. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupuray ito po tayo ng makuri, ipuki ng makuri ang karikirate, o katinatuan kura-kura ni kawangan kami, payasan kapata kilong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na nandipinatawa ng suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ibukin kami at tatakin kay ka akay na nwaki, narantawa na pun, aron po kung nakangan karikirate kariyaya, ibukin te makurin katete. Wawa te pakamani ibukin kariyahan am katete. Tenua, aron suwan am katete. Te kawa, te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan katete. Tionuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawroya yung kay yakorawa kimain mapulian suwan te katete ya po o iraki ni kanwan te swayo. Te Kongura na kuya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim te quality control and inspection division anamakuri metan na bebe kampana ni katete tani makuri ya te katete tani kurtami anome ta te tau tega o tapio ariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakatau roi baya naira suan ta katete. Imaya karawagin ta katete o ina pundi ay tibota nome ta kiokoraki aki ana katete panatare pa yei kainan wakin ta kariyaya yon wakinan aki katete. E kakawagin na pepa ina ata kiro ya tibota nome ta paya kikuna an waki ta katete na kian ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kongurai yu o ana pundi ay nasipa wakin anan an official Facebook page mise o ite mise websites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni norita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

Kamna Neri, Anakasamas Tesin Merava Company Limited. Ibure yam kampana TACL ni katanwata yeyan oxygen gas generator ari ekapungana ang kai bukin tetumetume kete working ibukin katimetuan anamesin ni makuri aw anakai buke ibubura ana capacity ngayari ekunani bubuki na koyo o meta ki kampana aki akaina noya ya tauroi ni kanwa ya kakin na ko oxygen gas cylinder ni katene yeinabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin mekaisa kakin namtano me amata me ibukin kana kwan torun tia tame metetano ntehanta ni ngapa ya nakona ni karikira kia roi rin am teite. Sa kisi nga ya me, iti me tuwa na penta uroa ya mkampana ayo, nkapuna kwa tia tame o tetano ibukin teka teite kipo ni kainanom. Ya ina pa tetet report, ya kina aki narana pa te wavebreaker. Ayo wari rangi ni ponga na ibukimi ina aki kamayaka numakaan me metanu intepe. O taani pono, paya poka kawari rikien kintutukua ana urupai kira kini ya pusintari o rikitia nipuaka ay. Kidarikin naanyo, o tia sinimerawa etape ngkai ni kakorawa na kakatai. Yon, kakorakorani me tuwa ntepuriki na nikapunganan denganan tismens ayarana kibati add mixtures. Dengaranga aikai asan roko inanon bainam kampana ayo. O kunan kapuna kwa kintipu emonte metiroi. Idarikin noin katapian nam kampana ayo o ekukurei ni kunani kukuki ni karawakin services narun naikai. Korowakin hydraulic hoses na kakin size ya nako. Yaina pesmens, eskapuna kwa mtipu e monte na tiroi. Karaki wanakome inuri menika kwa wai ana services sa mkampana A. Tiesi nimerawa company limited na na main office sa rete itapon takurunga peso kientareponira yoanisua nimewa towana wawano watenua au watowana.

account ta custom aren't the accounts ki ripes comments dash custom suite on ampan the accounts to wana wowa ni mewa wanua to wana wowa kia terapeka iria ina taye main karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki kwasina kwa nika comment report to wana kubunge ina taam tin nampa ki am text identification nampa kuna puni mea tata rabe tira te text sari kuna kapaka ke nika isakia ane ibukin tiririkira oira waroi te maise na gini kapaka ki karawam karaimane o taraya pa yapu nesroi aran te account mea nampan te account aro kuna karaimane na koyai kawakina roi pepan ke mwinam tipo six slip ki am transfer confirmation o karukoi nakon na opisin te text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kwasina kwan nam kako tira kakawakin karukuan mi ng online payments kay transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya makapahaman ng text na opisin te text mete customs. Te wana, imantay na ta kiyon makulia ki ang kapaka text saan ibukin ng sinisinan te text kay ibukin makulia kin kwasin ako ng kako mente port. Uuway na puno ko na na penwe ako ng nakadilipos yon kungurungan ang text kay kako wa kay anakwasin ako ki mente port. O tinuwa inakawakin na kipatayan tawan mi. Kana ye dike makan sira kini kame ata tadi ki yuan me bank account of sinte tax mete customs o data kime nam pantar pun ke email na kon nai kai tax number dari pun isuwa awa kya wo to wana wanua akia onowa ke isuwa wo wa kya wo to wana wanua akia onowa ke isuwa tenwa kya taburu tenwa isuwa isuwa isuwa ke obisinte tax na na het pata ipai dike isuwa wo wa kya wanua to wana ni mewa onowa isuwa wo wa kya wanua to wana ni mewa onowa mangan te tax ari London I Christmas ke email na kon tax at mfeb.gov.ki ibukin te custom dari pun namba isuwa ni mewa to wana wo wa onowa ni mewa tenwa to wana ari peso o isuwa ni mewa tenwa wanua to wana wo wa to wana nagwai wa mangan ta customs in London ke email na kon info at kirbescustoms.gov.ki kamrapa meiron te kamsina nte text

0: Kuna miauri ni iponi, kuna ndarapan rogom na kuna rakirini kiyo. Yeo si minam susuari kwa sani karoya, ibu kinte pi koko, pa iya irom kaya ora kinte pe abopo pi.
1: Iyang togita, ibu ndangin kupena ko, nge iswangi pa iya irom ti pe abopo pi. Kiyo inangka ibu ndakya taya. Kanga irorome iyai, tiki ibu kini merulungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibu ginda ramen, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak kunan kariki kanga anga nak kuni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi anga cara kayu. Cara bete mana mebu aku ya orang men nama ta. Enarai ni iya iroya tipe abu abu. Kete bi meni mewa tak kete bubu mebu aku ya tipe botan nama ta. Stekeroi ngaira payai pay nara ki ibu ginda raruana meya katokia. Abu ni iya tipe anga ibu ginda kawariri kian cianga pe anga kieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nanan aku nanya jaga kita biaya popo nasiu.
0: Iyang, hanya tu orang mepu aku naron event tiba popo, event tu orang kayu, ejek-ejek memaisin, temen nora ki arabusin daran tesina.
1: Hong kani, naga anda tayar biaya jaga kita sun tiba popo.
0: Tu orang tiangak pun mentu orang daram ibu kini maisin menin tiba popo ya, biaya maisin menin tiba popo daram.
1: Hong tayar kita togita. Ya ya ngai bukin ka menwan nasiu pe na ke ya khaki
0: ye ta pe wa ngai ka rang ni kora kora ayai bu bu ki to to ko ya khaki nasim te mon boni megin te bai nora ki e te to no fobia men te bon ngai yo ta pin te bai nora ka yo ina ka wari ri ke mai sin melin te pe bu bu daram e ka ko wa ki pan kana ko ni me te basin ngai yo ina non nam tai ni bi ko ko wa ina ko nan da in wari ri ke ye mai sin melin te pe bu bu daram Warerikin maisin menin tepe ya bobo, aibun kiri kakin na betianga, pene ya kakin asim, ntain tepung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga inakona andiki nakon nasiu, kani akapunga nati pa inaora kiani, inakona andota kiyaki yaki.
0: Harangin temeruam sisiraki, tetonovia yasang kaini kamene naaki, ilo uye piko ukou, inanon didika ikama.

0: month. There are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know.
2: Now, Kiki, may ba nakareta ni ngams o kakao mo, Roy?
0: May ko, ang ngayon, nakatinata ni ngom na wheel, na wheelie giginay.
2: The Renewable Energy Regulation 2025, this one, ibukin to kura-kura ayag data ni. Puntuan na may guwakonte Energy Act 2022, aliasan kapatak, yaran kapungan akin na iroon na mitaw tiya ka. Onto Roy Makuriana, iroon na mipota kin Makuri, ibukin Makuri, karikira kayo katimetuan kura-kura, ke misi, ni mga na aletap ibukin pepeirian, metararuan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendis wayo, o iring ni kakawag, pa ina nata tayo rong devoto lamda, rapata o business, narapata ikaw warinagi o communities, o tamo ni Makuri na, narapata naro ni kapani, pati kayo ni peiri ayo, ibukin ni kapungan, tayo kura-kura, ay kaki pepeirian. Daran tukula kura mentai, tukula kura mentiang, oh tapi wariki. Ari yon ni nama tengah tu, wajib kura kura ya. Pa akapela dia antiswa, pa anari yang tahu kamu ya iru demise. Nemangan arte Energy Planning Department.
2: Yang nape tiswa you, awakapela kau mentan aku, aki nama kuri karikira kau yon kura kura aika. Aki pepene, pa anari yang karikira kina aki ya mentapa nama kuri. Patan makuri ya tukula kura ya ki pepene, men karikira na yang apa iki aya license.
0: Men nakiran daran tiswa you, oh yai makan tepote kina makuri. Ika tuku tuku yon. Kasuan, ako yan nake, agi na kanuan sa suayo. Yaman!
2: Kamponan de ita kinakon na visin mise na bante makuri, inte tarepon nampa.
0: Ono wa tenu wake, tawana wawake, a isua awake, wawana wawana ruwa wawa. Yaman!
2: Kende ita kinakon de email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Andaman, ane mayroon de sa korbo, de mise, wapengman!

Nakakatauman iti speak up na rin po iti meto at diaginak sa iti tapaya po iti kawa tapon na ni kakatikin tuwa na araswa mga ungatap kaya po sa iti katauman iti panin iti tirinik at pagi akin orak at iti diaginak pata pagi unforeseen iti circumstances at ang kanya yung ko at ina kanapa ka ayo ana mga kuna ni mga kanwaya ti mga katauman ti detalye ayo ni ira pa itako pa tapay kan maruro akin da speaker ayo kan e kanabol bukin ti ira ko ya kan ti akin ya asal ti akin na ti raw minuta ka nakatiria pa mina ana tako ti tongra akin bas pa ya sabonda kita mi mate ti maintenance ke ko ba ya ki kosi na rote ti mga katauman ti detalye yo aga nga sa buginak ke pa nga Iroura, ang ato sa rin pakainiya, arabotan na kami tayo kaya ngayon ay asa ni Karawa at Maguri. Inano ka wang kaya, pare, namin ay iyan na utararuwa, okay? Stabo mea, kaya mga aki. Kato, aki ako kayo roro na kundi, tinaw tayo ka pa, pa inarin pa, te mga katawar, bukid, te tayo. May narin yung diri-diri, te speaker, kakaitaw pa, asa, naroon na rin, ay ati ikarapa, te, te raw sa day hari kata na mata pa yan ako na pwede manage education kaya kahit ko pa ake te ni pa na mga rukoy kay bukid de mga te tira kay na noon te mga supplementary bukid tira manage te maintenance pa ye yan ako na ta ute na ron dare pwede akin na pwede te sa team ay nuno si yon te bridging finance kaya ma te sira ko o tira ang kanin ma kaya mo ipon ye yan a priority to the council ay ipon ye kan ako ma na na tima to ni ko ngat sa sayo akiri pas kamba gira ro na kaunsi ke na pon na ko ami me yete paro ayar eta rag pa ye pe ka kan wan te process ke te e pon dira no mo te te to ami kari gira ke na tangira ki te design metra ayar ta ante tai ayo wa wa responda ki koran kai ro saina ke ha skari ni ara ba saina ba pon ta ro ta ina ko me ta ante tai ayo era ni mara ra yan ta te ana financial ia na ro dare pon te akina tako pa isang tapay na akibak eh kaya re tako pa dokon naman yan ang hirang kan ngaya ayon kaway na asinang titay re iroko itako pa napun boto ko na pero ko na ma tayin doy ka kamaingan ina implement tira the trans projects ay ka amin ay inarulipay the house ako ba ilang kaya tau pare kaya pun kura kura naroon titaw tiyak kaya kanastaray ay kikira kiti marinakin ti the trans priorities projects in the council and the other the aral teloko to contribution of the development fund ke the RCDF I tau ba kana kam noria ye inalon dami tau te kayo kira ye ma tau ba saki do ron e pon desare pon to kware tau te kana bon dia ina ban da kana bon ti yon wem mo kana ki dang ta kana tara na kunan tara ita pa tabi ba ma ngay to ko ay tayakin na pa naro na riyo ko sa kaya kay sila kaya ay tako ba ay ito pa iya karo ito tayakin na ko ay nga ang ito pa iya nanganari may yakin na pa makuri ayaw nga na rin inang kaya na rin na rin tiri kaya po anang po kaya rin inalun ti ako sa DF bukin tiri kaya po ake ta kangangan ti maintenance sa muna tayong tayakin na e mga ro ko naman rin sa inari ya tamorori naru na responde akinda bunda kita uto wana te million bugin mane nakinda ya maintenance ayaus de tan makurin de irei tan makurin te to nor men te dai na na kare skari na to wana te million bun ara kata umane nokon de irei ke apo bun yar ang kare mangaro ko are ai to ko ba tirangan de mangati sirakin kan ngayari bun yabon na ngare ba te panau ka mato ai ka ngai to ita ko ba ayong kai muante te sirak ka ta diri ka bo sa ki manga manga ora ya kan te mitene na tong kana yai te tanga ai sa ta ka ngan te mani ya ri kan ro ni kan poni ka wai te mani ke te tan na ro dari te ki na te processing ka na ro ngai ya te sa ta ya pa te miss e ya pe mai spe ka atang ra ke ko na ro na mera manga te tamui ke ita ko ba akan te tapi ya aratan makuri yang sesen katabi ke ayar ita ko ba man eri kana sibenin ni makuri kora kora nagi smi yo ko yana ba akanga ara nang smart ne ben gunan korois bang ayar

0: anak iki yak ci tawte ay xaroy nako yakayen kribes or ki nako yakayen o mo xura tabaran stima to no ori an ci tay to wona me to wona bukin ka kurwan nanun na resan esan moskion sen prita yai nako yakayen kribes e pon ko nan yai kapakan itera tape wa ke ari apun isipun pen na tay ari tay tape tay pun yai takangan mayra pa pa iki yak ka kuroy nanun nanara ana perita nako ya ana potan do ari ayo pan ayak ay no mo kur tau pan na tapi kian ta tay yai ka itau mas na kaunga ta tau tiak pa na tima ton ki iki yak ka kuroy kan wan nan mosin nanu me na anara ana perita nako ya ara potan no ameta ngan ke yai pa ka amar ran tuan dek mera ar kan tani nga asod me kena ta tau tiak pa na pon dek ina nan ta itau wana nanun pong dek tai perulu tani ngan ta tau tiak kan ka perulu wak me tau pa yos pangara ngai da tantik sina kauring na kon ta tau tiak an kaunga pan pon kan indik kan wan kai nanura ngai da kai nda pemakoro adik pon no makoro ta kuaran ari sesan kubusi an ka venia ina nun tai te tra te ta tau tiak ya ta aki kan on nomer uron ti tai ai ngai yai ku pai ta pe wai kan ne kan aron pa yai kai wan ai mga pon kai tai te presiden sarion yang minte pat omen presiden sinda presente ana te mga katau mani ayo tori ki on tra ya tai ya kan ai yon tena an outland priority project ai satai ya sam kon tan mak me ayo irkin mer uro ki nan ti tai ai pa ngai pon dik patu wan ai ro ro mena pa ka unsra pa nan ne tai kan ti ka unsra ka nga ke te pa ye ri ki ro ye pa re ka nga awila yon tra yon ti te mani lu ko ka yo ke an ti tai ayo ka nga ya ke te pa ye ri ki na kon ne ya ka unsra pa ake ti tra te ko ka yo kalau kangen naururing akan ai kanai saururing memang pun kaya tai ti presiden sa kariniak ya tai kangai sita po yai abu buat yang ai sen katawa ki pokin tanam outland priority project men terakin at tapun na ki ya ki tau te mai sayo kan aruna ka wopi metinua mesin council akan ai nang spark te mai sayo na kon na ko ya council ai kai ta si rawa te ngai nai ana rikin na kon ta council te wan metuwan ki ti nan metuwan ti didik kan ya kai ruayo ay mga pun kaya tra te te prestige me kan pun ti ta kaum nga ti ta kaum na kon ti tau tiak ti rangke mga nora ri ko kin na yo an ko nan yai te tanan priority project te te fund ay allocated ti kin na ya priority project council an pun ko nan mak nan ti tai to wan me to wan wan me kin na pa ki sinan ko ki ay wa ka na project ka ti ti tau tiak ka pu buran na makro tapi wa angai ra ke etuai ro ko anam anam ana kadi kira kita tawte ai ro rat narun takawai matera senan makin na pa yei na pete pa yes kunan koraya dan kita itu wan metuan mente tenanda mentera na utaran priority project tadi na kunan pakana na kunan marin na sai na kentai narun tai ka anok ta ma manen nang kuantai tai wan ke ngajar pun takawai ro na kunte tawte akan te te trayo terang ke na kunan da na kunan nora riai masih kai kanon nomor uru ti anu bospik kura bari kaya kunan nang na yautai yon na kunan da maruru yon ti mga katauman ya kawa kaya nanon di pakantai ya wani kota panan na kaya awan puto ka wap makuro yukin na yon ani kai ruan ti maruru sa kami na pati kabarapure sinapanin tikirai kaya tayo pa ipon tikapin yang ngay ni maruru di pakantai ya sa katikirai ron kami ni anakaw apirek lipas yon kapan ya tati mauri jerai patet aku mau kebesin apa honorable speaker
1: kerabat setia kantor ini pun nak jadi akan meruru nang kau kena onti the business his excellency Danis Mama the business
2: kerabat the speaker kau te cuman apa yang pun kau itu ada tenan meruru rigi dilai pun kai tau ye yare pun boto ga ke oke si de sikina ti ti boto ga boto ga men na isra ja tau ta boto ga me run ja kai tar a boto ga ke na lu ya ta ndi ya ke ya men ngo ka a pun te ja ga wo na ga wo gi des a ke ta ga wo ya boto ga ke ta tau me te ke man ka tau me na na ya ri sina kon kan ni ta pun kanga nano wo ke ta ti istira kina bangani tiran ta

0: Aquí, aunque no nos ha dicho José Manuel, va a tener una tona, te voy a una uva, te voy a una tenua, te voy a una agua, te voy a una agua, te voy a una agua. Ana, no le va a ganar un tibia. Aquí era una idea, que era una idea, aquí era una idea, aquí era una idea, aquí era una idea. Te voy a una suba, te voy a una uva. Te puoi merueuo, uabui, non uabui, de mesua non uabui. Aia, te li d'entraeta?
1: Prova te sviva i can... Dokan ni kan homo sirakion ni te bimo anu ta yo ka ta te roki to wana to ne re a to a ke te ne a e roki to wana e bi ni ka pen te si kan si sirakin kan ko to ta ka kan an no tara ni ta pe wo mo ron na ra bi re yo te na no te nan tapate arena ka public members ke republic bodies ariana tapun makuri na hote tau te aga ni tamane ber me ona tap te nan council ke asak te nan ra sek te nan kampana na kampana tau te ai kai ere ngai ana ena pun mena iro ya ka ngate muan tawan wi ibn dongoro ngwa ke ngai ana ana ana era ke ya arena pe dote base registries nangani si kan si sira ke ban naren te tero ke ne ane pi o kuna na pen ni mga arana ki rapatai kai patenan secondary registries ke to mga to itira te takawari na nra registries sa kito muan na nuna ika yari nere ke te rongorong iro iya men te muan nra to te muan rongorong te muan registry te nan rapat me kanga to sisi kan sisira ki pa kanga tira antai akakin rapata men te public te are the public member and kuna ni mga rike but the secondary registry kaya na mga rik baka nga sag nga yata muan rongo iro na pa ng mga rik baka nga tisa kapungana na nati rongo rongo rin na iro yara kata tabi wame ito si tangi na takawala para yon na tayo kura
0: kawa tili yan takay dar di minit kura kwa tili siya dahil ato ay nori ba na nanati ani setara ni ane 18-1B ke 18-1B ngaya ante te tiri lagi ema to to khau biru bune to ta bi na ra ya kan ki bes ki ari ayo ari ari linian to the base or the city or the secondary registration ba or I wonder what about this one na ka ngaya ki ane di ane e kona the registry to one and di ba the base registry e bugin rong rong da do or the secondary registry you begin don't know really that you if you in the manasa interay interay may yato may yato over toro hawaran kamenwana ena si niyagi ena si niyagi nkana yakaina nuwagi I begin koko wan rongrong hagi habunganagi iruya ya kabaden tau dia ke kawaliken okokin busi noro nai iruya ame ke tetokwan okokin noron ke registry sagai eh or then the base registry sagai ke aria na ki pa jiran oin kwa ke singu source of truth ke noro ngaya ari anasi kuran nuri use ke I don't use it. Takanda ni waman oi ayu ayu nak awal ni kita takai dua hari nak kena ni ke mana nak ini nongon am. Dek sama kan the business register, the population register, okay? The business register, or the land register is right. The secondary kan the immigration. So this is the I give you the data meant the base registry. Okay, I get or get it mikiran tebungi tebung mendingan dasar. Kang ada itu dia yang dah ada orang kang ada de ada yang orang sekarang tu lewat dia ada anak biru dia dalam the base tu registry. Cerah kat dia tebungi tebung anak orang the base registry. Orang jawab dia, yakin orang ini mesti secondary registry. Kita kata dia orang sedai. Kay, kang itu kat dia ada orang sedai. Itu kat kena orang kena kita orang kena bukan biasa tu dia cerah dia. Jadi dia nak ajar, kau ayuh disuar itu tu akan aku lihat, aku nak punya nama orang dasar nama orang tu orang dari dia nak, nak hari kang apa sih nak kain dari nasib, ini nak kain, hebat.
2: Ayuh, tiga dari kita ada.
1: Rabat ya, tapi ni tanda nak kabar apa? Ayuh, saya tak tarik, nanti si kan nanti itu, aku kena kon, entah apa pun makuri, atau aku kena de. Nano nakangan notara. Yoko nandi kita tungo na anarapat na makuli tau kaya kapat the base registry kaya kanga pun tumon dongrong yung anak mayro area na mayro yon meta. Ayoko na napende kapat the tawuwa kaya the second registry ato tawa yung ganon na arakatutuon the speaker eh kana to the MOJ kaya ay the public member para the ministry anarapat na tau kaya ano ministry tau kaya ano kung the tera taka para para the public member at te yan de moje yo at te te office de ta wi min pong in pong mere o met en kan de kan nota rai te base registry pare ngai ari ana na ki ko konen ka bon ana on de immigration no ya no on de police bukin nam police clearance ne te ta pon ben mokri ai ko kona ne ben no na ai am national id e kan en kan ne kan asi pare ena kapung ana ani ko sino ko tapay to wan ra kin te the passports, the police clearance, or the national ID. I don't know about the base registry or the second registry, the public member, the one. So I don't know if you can see that. If you want to see about the base registry, you can see the second registry, or the same, or the one. If you want to see that, then you can see that. So I don't know if you want to see that. So I don't know if you want to see that. So I don't know if Kerana kita orang orang ada kapungan aje. Ia itu, kapungan ada.

Ani area kangai tapi ni kami tera ti to ti tera patan ye pene. Kato tong kami kaya to to ano pun po kira ti militan kapara para hari kita tera. Ye ani yon ani awan. Pare nanu na kami kita kairo ane ena kaya tak ye makanga to niya kakin to ti nandra ye to ti area tukurong ay ka tawa kiroi panin tawan ngay ang kami tera to ye ti sirakar.

0: Dominect. Re ka ga ire ke re ke meto wa ke ya ka ye ya pon pero wa ke ande bire ke te ta de exchange. Da si si de de totana de tra de ga na ro no beno eno ona sino ona I di san kai pa. Nalo nang kani ga ne sa ga me una ye ka yo to sinang manga man pero ga ite na te na namba ga ni ya ande suare. Ga ne ya ke de meto ona ga ne re mi ne nan ama a karawa ki ro ina ba na ki meto to ai se se Somebody will get the second and run the Mokurian, the Tenanon, a diagonal gun in, need a gay marry. Tone on the swat to one, a second on the repeat, eh? Second in the repeat, eh? The ordinary, it wouldn't pun in dry or under a repeat, eh? Then need a gay marry the swat to one. Hatawane, the one. A ton de moon, a toy. Yakinabos in Nena. As na kas kuya yai naren de de di sto ka men act ke mere sataya are yan naren me bui me wan mua are ka ngat pen de enforcement team are yan de sware bun si ka de bia ki bukin ka me toan de sware de di sto ka men act ang kai sangiria ba nari ne pe eta ben ne de de tera patan tera ruan ne de sware ate de sware ate ke te bi re ngan aruna pe pas ne si si ngane sinora are rokite nua Yak me a data by Yan Yante, Mogurun Roy, Nimabime Wanuara, and a rin yet. By Yan Gay de Suare, Nimabime Wanua, Roku Wawa, at a UCA, the Pin Catabiente enforcement team. But away don't then are a young work in the dot. Does he see who can never hang up? I second Roy or under on one of Bernard. In a minute, I don't tap any Yan, Nimabime Wanua, and a Karinak Yan, the Repon. Makuru ada ide kira kira mereka pun de enforcement team ada ni mereka bina wanua dokuau. Atau si ikan ni ada payah kan sih sih. Ah, mengari kira mereka ni tadi ayat speak kan anaruh napa. Enakonan inanua kian. Iya, korak.
1: Korak jeli nak ada? Temen tak?
2: Korak korak sebaya dah. Kau eh kerawat di sini nak ada orang kian sebaya dah. Eh, tapi pun korak pun kerawat kian ikan ni ilu ya tadi. Consolidation of laws at the one.
1: Okay. Akeak, I know we are can re. Aren't the beer area a babak? Oh, Yanguam Kangam Amrari, Amkan Meru Yon, the city of Olneg May Muggin, and Wall Pinto Cossa Nanu.
3: Crabon speaker, Agnes Cairo. Bisik ko ba ako na nakahilip ko na kung nari line 3 de manayere to support digital parang po si despairing era metrang ke ikatag ba na ako na erari even roi na pati tayakan na para swayo at sabay korap
1: ayya di sati di tumira
2: Era itu kan, anda pun tahu, hari sebelumnya orang yang sedaya, kan sebelum kata kata orang sedaya, hari anda pun agak anak kan. de vida ga ina nora kan ana kona pun sa kas kuliah kan jara ti ati ci bare ka ka krawe ni ti ati si suwa yan sabai ako sabai si ndike deu au ka won no ga ara an kon no ni jara ti ti jara ro ye ti ti explanatory memorandum wele ga wa e musa kan ari abun ko rene ba ka kan kan no si ci na ara ban ga u sa le ba e bun ge ga se ni ari ga no ene ye ga te ki ha ndai asa bu na ngene ba a khore ba bu ai bu da le ya ne kan ro on di pi da ke se ta e ro
1: ko nga ya to ga bu e san re kan a bu diran to diran tenan te ga ka bu de te spiring ya ke tara kan ko a ko ne karwa ne ga di ki ma re ra bang e mo me ga ang kan sa kan ko ngan ni to ga sino yon aran di bira ne ba ba enan yum kan aran di bira aya baba aken no ye ke ranga yen awa ke ak ranga sak aken no ye awa ke ak aina hoye aken no ye awa nen kan dere ya kapani na a komitin na rabira ani imata mi jete hoye hoye bisan kanya ti tasin okona nga mumakara kera ramboyo

Kepenti metuan nunguran kon panan mel di FM 89. Tameruan te temuan tai dike yu aipun si tapi wadi kite tetai mengkai ya pura isu ke puan wan canon rawaki ruai wana koim kaya nen canon raina. Etai metuan de isena kokan wan teau sente ya yu keme. Aipakin nam rongo kona kona mengapun tei tana ko ungunguram. Ungram na konti tan kan wan tiaw sinte ya yun na ngaroy na konti nga pong. Ngayon rin na ra studio ikay, kona tiyo meto nung ura ra katang-tang nga wariri kay yu, nung ura na pati, tewan na ra rungo-rungo mayroon na ra. Ara po taki na pwede makuri, ari apoto ka ungram na nun temeran te tayri kay yu, imahin na po isuwa, ikiya reisi ko na payay, kiyan mo na ko yay kan wan na ra katayri ki. Man nung ram, te rungo-rungo, antar miya kime, tapi kora ara wo wonna ne ni karo kwai terani su kesa kana ko ina pakatan wa ta ke atangira kina ko ia nte tairi ke bente panari kini kaka meuri na ko im rawe ko ngurai dari kini nam radio yon panan meuri FM 89.9 kaya nei sanan ko ni kire pas Naroon na riyasan tehekin na kiyo kung nakunahan mga data. Unguram, data ni kanwante ausente.

0: Anda buwakan. Yan ang inibaisi. Sito ba yung unang kayo nunuyang pundin sa net o tibi sa kan?
1: Yan, yabon nang bibi dirig yan. Ake din ako na koki. O ake di beri sa katigirayan na ari. O yabon topa punoy na utay yari kayo nunuyay. Jakara ngay na. Tibakan tay, titawano, tibakan akong tay. Ay yan weyo, B.U.B. Ay pun sagi jamatang kwe.
0: Yaman, na yan eh, yaman man. To kung yun ang mga namakurikiyo ko na kung ako, kukunan ka po ang token anytime. Isi kakawag pa na yayam internet o ang visa card.
1: Yan, yabon nang kontroy diya ka gay, pa yabon nang save diya yaw time.
0: Palyaking kay, yun ang baby diyan kaya rin yung nakastamas di B.U.B. bukin ka po ang token. O sa kasi nga yan, yun ay pundang intabi, on tatawroin tayo na ko.
2: Hoya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay, ni kapoy ami tokens online team and kapunga na na mi visa card. If AC, imeno, o, itauroy, intay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang karanga. Upos. Kupuero, imet yung bawa. Data kina ko yun na one makuri yon tinamba at 444 ibigin po kam. Kamko na nabe nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean.

Kono meuri, rongoro men paran kripa silo ngai pi ko pinki. E kauka ki nkwana lua na katina pui ni mengota puti e kare sanda ita ki oni kripa si kete ki usi. E wo wa te wiki man and te tara meuri re kaira ki ron moterita Reverend Tatis Tauma, the Black Lock mana pe taka wawa ya ante puka. E kaina ki tara meuri ni kauku ka iyo ilo wia na tantei te ki usi me yon na pmakoro ni kaputa kripa si ndona ki menu siren wa ipon kain te ki usi yon saus tara wame peso. Taputania wa ipokinda na mengota pu ki usi in terere ka iyo. Meuna meun tetua e veteira anatai, tetua nui nanatai. Ana meungata po KUC ayu are eikosia yei, tante imen KUC yon ap makorona ko ipokin maruroa kinan karikira kian ta KUC meana makori. Aukin tapo ngay mataruan nako anariri iti tautea mea kare sa ipokin wakinan ta kapenen term tiririka yo. E kantan nga kipa ena wakina kita kapenen term tiririka yi tata yei, nakarukwa kapenen wiki no pempa re e makina na pa yei musirawan tiririka yo. Akantani ngā ki reire ina kondeta iaipa, ana katauroia ia tei main karawan na iau kauke, ai ka kākuroa ki ana karawa ki ni kapenean, kanuan tiririka iau. E karina ni pera ki tawana posi nta kaipuka iau si te meuri, ndokona iau nta makuroa e tamena nta kanime pung te wike anako. Te rongorongo re karike te ruu na karike rongorongo meiro nte mena ka inta makuroa e tamena, ari inora riki nta kanganga iau e karite au tia, ai tau ba eriki ta kanganga hei, inanunda na tai, Posi nda kai puka iyo ni waira kia tepe ipuki ni kira kinda na paa tamena. Nkai epundangi ni korakora na pete puaka ni tayane. E tau karitea paa puni yei na pete kai puka tawana eroko imaine au si temeuri. Awa aki pene na kako ni urakinaki. Pa e waya kwa ni kita na tamena. Nke etaraya paa erangi ni korakora te puaka. Nga nane ay tau tawa iyo paa puna kia ayaka puan pa imeau na mendikin te kanga nga iyo. Rorongon tebe tepeke. Miss Kukalan stiare Henry Hanguna. E sankai ni kamenaki nena i pokoye teni meni meia ta ki arang diana ko tangiraya i rowi ameta nta kadena ni kanuanga at the People's Choice Award for Asia and Oceania, the News World 2026 ki ta kaposi ki roin jona pa reo aki nkai i on Vietnam. Ako ngaki nkai te pota noma ta paana di rimin te peiche Miss World au ndinia Miss Kukalans mteruba e na kona ndiki nte muan posi kuari asiku ya isi yangaun ake meia ta. Nipakanta in te kaonapunga Henry Hanguna e katini men. E mwane Miss Cambodia, a Miss Myanmar e ka umen te mwane raun ipuken te onu NASA au Oceania. Ta kawaina kon Miss World e na pun mwana ki mendine kia mua ngaun au iara rau miake na peri nanu nita kaposi kiroi na kon mua ngaun. Ta ngaun me umen au unumen imaina e na katipena kwa ki Miss World e bou au ta ka umen ni me uante pitempa. Tan kaposi kiroi men te onape apun ka kakoroa ki na kon te onu pa Amerika, Americas and Caribbean, Asia and Oceania au

Europe. Mencono wana katipina kwa kei kakata ngaun. Pana kaina te maisa ya ngaun na ki ngaiya ki ana tauroi. Nuaki na konte kwa rafaino. Awakin kai mikarawa ya kakai policeman te kukaren si onu pakete ikati pimeruwai wa mea kanuwa ya te drug kaya te cocaine. Ara wawata ya wapime ono wa te simari ya uwaruwai wa te kiro cram. Are kunea kinikoro yon te rakai imitiaro. Ngenge ya te meto policeman tuwa inanga ya katautau yon ponte drug kaya kunea kiai. Meta katautau narunna narongro te radio New Zealand. Aki esen kakanoko yon teaka ni maisa yo. Au pon drug kai kai enakona ni piripiri marinan duwai wa te simari uwa te mirion. Au te pime uwa te mirion te tara. Te yon tamne ina pa kia katoka ki royo policeman. Au mokoro yon pa kitin drug kai kai. Te nampae wanua wanua wanua. Ari eri posa ki paana kanikina te kurupun drug mai South America. Eta kwa na sara pakauti kota kin policeman na Trevor Pitt. Pa ponte yon pa kitin drug kai kai. Akunea ki ni koron turai wa pime wanua. Au akunea ki ronde saka wa mei mitiaro. Ari ewaya kwan kongwe yo policeman. He said the choir at the United Auckland Gospel Choir and kamatoa nena pa ngai e te wana mei pokon choir i kariana kon John Napa i muinde kendana kora nta kapu the choir at the 2026 World Choir Games in Sweden te kapu are kinakina pangkua but the choir Olympics. E tau se umanu sauti Simon Matafai JP are pun the choir master au te sapiano pa punna kea kona nore ia nkana akawasia pantai ngai ia. Eta kuriki pa yos tameruwa iya ndetai yari akwasiya yei popone nga iya kain de pitipiki, kain Maori, au kain teono nushania. Pun ni meaon kain de kwaya yo, ayangina pun kain Maori, au de pitipiki. Au pun si nga iya de siyum, nte kwaya men de pitipiki, au nusiran are eire takapuwa yo, are angin te tokanikai, ya o kiokirana pa, Amerika o Puritan. Rungurungun no napa, yasa ntayakina ana peristensi Amerika e Donald Trumpa etangiri angkai kanata. Pa ena karikia ki kanuangana ki ariere ki iroia makoron na Amerika ki States nke po insaki ngai ya kaina. Imuina ki rekende po royon ayo wakini o kinupa ya apa ika wawa ikai nipakantahin takani mepong. Akanda na teaka Trump imuina toki ndepo ui iroia itera ika wawa ikai ya waripon nakia te po roi ae ere ki meyei. Detai ya eyo Amerika ya sasini ni mepui tepe sente te tax yon kakua ki awatanaki mei Canada. Atokuna pa Trumpa asa ta nununi ki mei Amerika. Nsasina ki te tax, hai erang ni pupura, inanun ririka i kapas. E kamatoa Kenny, pa ena kaitara na tax Trump, de tara na kunde tara ni mua menu anu ante petemba. O ake anarota kia yu akinupa yon stiu, koropa ya kia irekiri ke mea timiriki, au pa inte isi nea kayanako. E takuriki te Prime Minister yu pa apena au Amerika, amena nkai inanun te puakan te yu akinupai. E tau Kenny pa e mais, aika tangiria, pa ananga ai waririk. E tagurikin toko anupung pa erin na kong kai inanun te poka ngkai eaniniaki apena iron Amerika. Ai tau te minister ngkwai bukin te maneri kapeniaki pa eri ei presidents for out meselein skin si sakinaki bukin makuri poka inanun na natau teh. Fedorov pon te minister ngkwari e kapuwa na waki te tangan poka ni Ukraine anu mwani kaunga napakapuwa na nde drone pa te pa inu poka. Me kapeneaki menna kuanan tena makaina enako ime indi posari ya menga unda mea te metanui nana tangani paka Ukraine. E takuna kon BBC pa antaka kaiyon makuri paka nakon manin tautekan te wiki enako wa ya kawasa pa Zelensky ya tai makuri ni kamenga wakane ai ka akarawa kiroo ya kaina na kamrundun au iriensi sakinaki. Me takute menista nguayo pa etuai noria ni metana pa te peristensi ya sen karoi makuri paka ni karawan sipangana pa te peristensi ngaya. Roro menpanan kiripas.

0: Bên tay mẹ tôi nói rằng đại kêu yon mẹ uri FM mấy chân bay nain nà ra tay mong cái tepi mẹ wanua de minister nà con tiao và nua ai nà con ruai wan chao nun ra vaki ở tepi nà nà con kia nên chao nun tai nà mẹ nằm tao bên con ngora mẹ ye yon cho tay ayu sen ang tao ruai mong cái nên cái nà coi à cái tan wata kia tan ra cái nà coi ya cho tay đi kia ayu sen à muốn nằng cái nên mẹ tao wan cái nà tepong ta cầu ring ipo kente taran tao wan cái nà tepong tawan kanan te pong ade emanga dinan waki de ki poken ta anone ki de pas me pa na pa ade ka taw ro waki te pina te menis min na no wan te mon tai de ke yo te mane pong wa pi me wa no kas wo wa ta nga wa pi ma no wa ta ka uringi poken ko ra koran ta karau e te ime to ka taw tawan ko ra koran ta karau e poken ta anone ki de pas ri ki te itara me yaki kanwan an kan na ko na ni ni yaka ki au se me ta pa ka dinan no ta ka uringi pa kona kakawo na kon tawani kanan tebong epo metuan tiang takauring ai te metuan pa kataw tawani kora koran tiang ipokin tiang noni kidipes dikita itara menyaki kanwana na kona ni kipena ko paye ka aki metua men pepete a takauring kanne kona ria ni ka metuai men taura pai paye ka kakawaki men pepete te paye ariki emen angkai tenang buaka de draft yan tiang noni tiang noni ke yon te itera me yaki. Te wanangina ngā takarau me yei, e kantani ngā ki paena konan ruota te ona nikiripes, tiki te itera me yaki. Men te tairi ke yu, nua mwani ngā pungin te katini pung. Taran te ona nikiripes, o paana pēni karoko te awa ono ua. Te tairi kin te katini pung, wapi me ono ua nongkas, wanga wapi me ono ua, tarani makini me putaritari, te tairiki e na wanangina ngā ni karau e pon tau ta pata pe ua. Taran te inga apong e na wanangina ngā ni karau e pon tau ta pata pe ua. Te hangi a pipi te mei meia ki mea yo ni pirina ni mea ua na kon te pime ni mea o te noat. Taari e na roi, taran na reimuina e na roi si ta karau e pipi te ta pata pe ua. Te hangi a pipi te mei meang mea yo ni pirina e ni mea ua na kon te pime te noat, taari e na roi. Tarani merake ya beyang tarawa mayana, te tairike yu na wanangina ngoni karawa e pon tau, mena rikira ki di muin tairiki. Tarani ngapong e na wanangina ngoni kakarau. Tiang e ya pipi te onime tua tau meime ya ki meinuku. Nipiri na nime uwa na konte pime nime o te the not, taari e na roi onime ripu. Tarani re imuina na wanangina ngoni karawa e pon tau, mena rikira ki. Men mwani ngapong in takateni pung, tiang ya pipi te mei mei nuku ni piri nani mea uwa na konte bui na te not. Taari na roi. Taran na ranuka pe meame. Ke taran kuri a ranuka pe meame. Te tairi ke iu na uwa na nginang o ni karawa e pon tau. Taran na pe te ingapong e na uwa na nginang na pe o ni karawa e pon tau. Tiang ya pipi te mei mei nuku. Ni piri nani mea uwa na konte bui na te not. Taari na roi. Taran te ponga rei muina e na wanangina ngon karawa pon tau me na rikira ken roi men mwane ngā pongin. Ta ka teni pong o tiang e ya pepe te mei meinu kuni pirina ni mea ua na kon te puina te not. Ta adi e na roi. Taran no nous tapi te uea peru ane kunau. Te tairi ken yu e na wanangina ngon kakarau. Taran ni ngā pong e na kakarau tiang e ya pepe te. O ni me tua tau mei meinu kuna kumiang meinu kuni pirina ni mea ua na kon te pime ni mea o te not. An ko nan to ka di mere nan tai. Taari e na mere pu. Taran na rei muina na wana ina ngani karawa e pon tau, me na rikira ken roi, me na mwani ngā pungin ta kateni pong. Tiang e ya pepe te mei mei nuku, ni pirina ni mea uwa na konte puina de not, taari e na roi. Taran no noto a ta mena warore, te tairi ke iu na wana ina ngani ni kakarau. Taran te ngā pong e na risina ko te kakarau, tiang e ya pipi te anumea tua tau, mei miang mei nuku. Ni pirina ni meau wana konte pime ni meau te not, ona kona antoka ri mere nantai. Taari e na merepu. Taran narei muina na wana ina ngon kakarau, mena kiri kaki ni mwani ngapungin takateni pong. Tiang e ya pipi te anumea tua tau, mei mei nuku ni pirina ni meau wana konte pime ni meau te not. Taari e na merepu. Taran ni paana pe te tairi ke iu na wana ina, taran ni ngapungin na wana ina nepe. A tiang e ya pipi te mei meia ki mei nuku. Ni pirina e ni mea ua na konte puina te not, taari e na roi. Taran te ponga rei muina na uana ngina ngon karau e pon tau. Tiang e ya pipi te mei meia ki mei nuku. ni piri na ni miao wana konte pui na tenoj, tadi na roy. Kawain na makai na yapong kai imain jeta ni mainu. Katawtawam diora mete yapusi bukin kiri pers mapana pe. Ekan tani ngagi pa ayata pen nora taring kai, o ekan tani ngagi indro koro interina no ayata wana tesimare wawa isu wate mita, wanu wate menese na konduai wante tairi kiai. Te yapusin kanne, isu wate menese mintenu wane karangaina, dia tanana pe wawa tesimare tenu wanu wate mita. Diora rei muina, wapi me isu wate menese na kontemui, tepuina antemuina kontein apong, Terdina no tahu wanita semari aki aisyu wate mita. Oh, ane tahu wanita nanti pung. Ipo kini tahu noni kiri pes me panah pe. Hari aku tahu rawa kimi na ofisin tahu wanita nanti pung hari ibeso. Oh, tahu wanita nanti pung ipo kini tahu non rai nemi yang merawa ki. Hari aku tahu rawa kini pe ane pon tenua tetapi me antai ya naku ipo kini te. Tepung ayu temani pung, wapi mewa nakas, wanga wapi mau nawa. Tukin tak tahu roy, atau kau mangkai tak tahu roy, on karimetuan tiang, ibu kintian non rawaki. Ayu tak penen rongrong yana. Ah, tepai hari kincan nete wanginang, hari kiri kimi tenang puaka, ada draft yon tian non rai nemiang, ekan taninga kipai nete imetua nuwa tak teni pung. Dari kincan nete wana tenang puaka ada draft. Ime yakin tiaw non rawaki enak kuna ana pendrota tiaw non demi entak awapong. Kanwan tepong ipukin tiaw non rai nemi yang ngot tiaw non rawaki nuwa tiaw awanowa. Teman tayriki tak kateni pong awapu ima awanowa nongkas. Taran terai nate tayriki ayu na wananginang ngon kakarau mena kiri kaki demi. Taran nga apong ena wananginang nangin tetai. Tiang ayah pipi temai meja kimeja anakku meja ni piri nani meja anakku tempui nate not. Tadi enaroy. Taran nerei mungkin anakku wanginang anak kakarau anak kiri kaki nipakam tain takat nipong. Tiang ayah pipi temai miang meja ni piri nani meja anakku tempui nate not. Tadi enaroy. Taran tapu eran nena wanginang anak kakarau apun tau mena kiri kaki mungkin tetai di kayu. Taran dengan apung nena wanginang tau tana. Tiang ayah pipi temai meja kimeja, nakku meja ni piri nani meja nakku tempui nate not, tadi naroy. Taran nerei muna nakku wananginang tau tana ni karawep, apun tau entah apa tapi awa. Tiang ayah pipi temai miang meja ni piri nani meja nakku tempui nate not, tadi naroy. Taran Christmas tetai di kayu nakku wananginang ni karawep apun tau entah apa tapi awa. Tarani nga apong nga wananginang tautana. Tiang nga yapi pete mei meya ki meinu kung nako meyo ni piri na ni meuwa na kontepui na tenot, tari na roi. Taran na rei muina, ena wananginang tautana ni karawe pipete, ntapata peuwa. Tiang nga yapi pete mei miang ni piri na ni meuwa na kontepui na tenot, tari na roi. Tiang non rawaki kanton taran titairi keyo na wananginang ni karawe pontau, ntapata peuwa. Tarante ngapong ngena wananginang ngani kakarau menari kira kirimi kenari kira kiri kirimi inta tairik. Tiang nga nyapi pete mei meya ki meinu kuni tina ni mea wana kunta puina te not, on kona ni mea tua taun tapetai. Tari ena roi. Taranda rei muina na wananginang ngani kakarau mena kiri kaki ni pakantain takateni pong. Tiang ayah pipi temai meja ki meinu ku enapita ki meja ki meyo. Nipiri nani meuwa nakon tepui nate not, tadi naroi. Kawain nama kain ayah pong kai main tetani meinu ku. Oi katau-tauan tiara mati ya pusi pukin Christmas. Ya kantan ngaki payasan nurai Christmas, ruai wate menisi nakon tepui nante tairi ki hei. Ki ruai wate menisi nakon ruai wante tairi ki yo ya sanapan, ya san rukun tiri nanu. Ayah kita semari ni mewa kita mita. Tiap usang kanne tepi metenua te menisi nakon tenua ni karangaina. Dia tanah ayah kita semari wanua wanua te mita. Tiara dey mina nakon temani ngapung tepi me wanua te menisi min wanua. Jadi nana ayah kita semari ni mewa awa te mita. Tarani kantun. Tiara ayah kantun ngaki wapi me wanua te menisi min tepi nanti tayri kiai. Jadi nana ayah kita semari isu wanua te mita. Tiapu sengkan nanti kuat anak kondi meawa, nika arangaina dia tanah tawana tersemari ni meawa kita mita. Tiara dey muna isuwa ke tenwa de menesna kon tyawa de pimeto wona temen te ngapon derina no yake te samare isuwa to wona te mita wanne tawane kanwan te bong ne pe ken tyanon daina merawaki ari aka tawrawaki men na opisin tawane kanan te bong ari peso
1: The waterphone make a pronounce. Sin and the carbong ni karaku at the carnabong. Karake kanom, honor get the 5 up, you on the buintara, ketene buintara, the recharge. The 4 up, you on the wabuintara. The 3 up, you on the buinantara, ketene the wantara, the recharge. Or the 2 up, you on the wawa, ketene wantara, no kondono wantara. On net money, you begin the wantara, or the ten wantara, and a better day at the one of the bong. The only one recharge, and a better day in a wawa the bong. The buina, or the buina, the one on recharge, and a better day in a beginning the lower. Awai tu wabu intara, ibu kena isu wabu bong. Awai kerja nari, ada tiada wabu intara, atau tiada wabu intara, ada urut charge. Ada nak kena ane bela tayla, ina nanti tepuin ada bong. Iri boroi, ati aku nak kena kena koyen. Nanti kari nak kem, nanti meka penansa.
2: Kurapa.
3: Holy pass. Orang kait boroi, jonte holy pass.
2: Kali ke am data, ayah kesana. Awak kerja kini kebonana. Cinta mana tiada bona. Ina nanti uwan ada bong. Orang kai start, doana the bong. Ibu kena kena nanti boroi. Iri semua akhirnya kena kaya nak kita kaya. One home.

0: Osa no dagan dembeisa me mina.
1: Ayo pun tuan ane bena service Vodafone eh kokona ni karawa am payment siri nanun am mobile.
0: Paisi ebeno amen tauroi bukin gaina nom nam popai.
1: Ake temani ana kapunga nari ay pun si am telepon ibukin nam popai.
0: Kaora na kaunta Vodafone gen teleponia wan nam rut ibukin nam sign.
1: Mbeisa desapo kiko ni kapivetia arun meum.
0: Karawa ne mbeisa debunge.
1: Eyang pa etauroi ngai yon telepon na ketenan Android.
0: Nakon the Play Store nam telepon nakon search. M-Pesa kilibas, anakon download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enarikirom ni mewa de percent de pa kanipo yon tayang tarapon o painako de tarapon ni maangan nako Vodafone.
0: Ibaisi, imeno o amilupoke ko ikapenia awarirake ng popay. Ibukin na mga namaya tato o pokam tariponia 100 kaya message yon na Facebook page Vodafone o hiri suwa nako yere. Harina mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wanda membesa accounts. Ayah nak orang dengan nombor bonus, hati lepas itu tara kanon si dia dia.
1: Kali ni konde membesa nanti montai hari nari kaya itu punya tara kanon nombor bonus si dia dia.
0: Harina form mungkin teman nak makuri nak konde muasa, ayah nari kita punya tara kanon nombor bonus si dia dia.
1: Atau punya tara kanan mana nak makuri erin yang nombor bonus nampak dia membesa account.
0: Hey, kali ni, konan dia kanon nombor bonus.
1: Oh, kali ni konde membesa face. Imeno o yeite kanua.
0: Mbeisa konansa nikatu abo.
1: Karini wongainde Mbeisa o enariki yon bonusin nan recharge naro na yesai tay.
0: Uo de tara o titinuwa tara tabu up up enato kitaina itabungin. Uo de tara tabu lap lap enato kitaina inanun wabo. Tibu de tara o titinu tawana tribo up up enato kitaina inanun nimebo. O wabu de tara tabu four up. Ana tu kita ina, ina nun isipong. Pas terlebih tu tara, melimpah tu tara, the five up up. Ana tu kita ina, ina nun tebuin atepong. Yay, kau marah.

Katanwatan ako yate putan namata. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipupura ite po ta kini makuri, ibuki ni makurian karikirake, o katina tuhan kura-kura ni kawangun kami, payasan kapata ki ronti cabinets, the building permits and fees of regulation, 2026 na nantipi na tuwan ang suun, teririkiayo. Teswa yu, ikatiya ki bukin kami atata kini paika, akay na nuwaki.

antakatitei. Ima e korawa kin takatitei, o ena pundiay di bota no ame takyo koraki aki ena katitei. Panatare pa ye ikay na nwakin takariyaya yo an wakinan aya katitei. Eka kawa kinepe pa, ena taki roya di bota no ame tapaya ki kona an waki takatitei na kiyan takariyaya. Ibukin nungurungun toka ngurayo, anapunpe nansi pa waki na nan official Facebook page misi awaiti misi websites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin dongrongon apa ni norita ki me anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Kono mauri, hongoro men paran kiripa e silo ngai pi ko pinki. E kauka ki nkwana noa na katina pui ni mengota puti e kare sanda ita ki on kiripa si kete ke yusi e wawa te wiki man and te tara mauri re kaira ki ron moderator Reverend Tatis Tauma, the Black Lock manepe taka wawa i ante puka. E kaina ki tara mauri ni kauku ke iyo i rawi ana tantei te ke yusi me yon ap makoro ni kaputa kiripa si ndona ki menusiran o ipon kain te ke yusi yon saus tara wame peso. Taputa ni yon ipokinda na mengota pu ke yusi in teriri ke iyo Meuna meun tetua e veteira anatai, tetua nui nanatai. Ana meunga tapu ke iusi e yuari.

inorari kinta kanganga yo karite otia ai to pa irikita kanganga ai inanunda na tai posin ta kai pukai yon waira ke te pai bukin ni kira kinda na pa tamena kai e pondangin kora kora na pete poa kanda tai ane e tau karite pa poni ai na pete kai pukai tawana ero koi mai na osi te meuri au aki pene na kaho nura kinaki pa e waya kua ni kita na tamena nke e taria pa erangin kora kora te poa nga nane ai tau te wayo pa pona ke ai ka pon pai meu na mendikin te kanganga yo Rorongon te peke, Miss Kukalans, Jerry Henry Hanguna, e sangkai ni kaminaki nena i pokoi te nimeni meia ta ke arang diana ko tangiraya i roi ametan ta karina ni kanuanga at the People's Choice Award for Asia and Oceania, the News World 2026 ke ta kaposi ki roin jana pa reo aken kai i on mates nam. Aka unga aken kai te pota nama ta paana di rimuin te peiche Miss World o ndine Miss Kukalans mteruba e na kona ndike nite muan posu kwa re asiku ya isi yangaun ake mayeta. Nipakanta indi kona ponga Henry Hanguna e katinimen e muan e Miss Cambodia a Miss Myanmar e kawumen te muan raun ipakin jaunu NASA o Oceania. Takawai na kona Miss World e na pun muanaki mendine kia mua angaun au yararau miyake na perinanu nita kaposi kirao ina kona mua angaun takawunu mea umen au unumen imaina e na katipena kwa ki Miss World e pou au takawumen ni mea uante petempa. Tan ka posikiroi mento nape apun ka kokoroaki na kon teono pa Amerika, Americas and Caribbean, Asia and Oceania au Europe. Menteono wana katipena kwa kei kakatengaun pa nakaina te maisa ya ngaun na kengaia ki anatauroi nua ki na kon te kwa rafaino. Awakin kai nikarawa ya kakai placement ku karen si onu pakete ikati pimeruwa iwa mea kanuwa ya te drug kaita cocaine. Aro awataya wapime ono wati smari ya warwa iwa te kilo gram Ari kunia kinikoro yon te rakai imitiaro. Ngenge ya te meto operasman tuwa inanga ya katautau yon pon de drug kaya kunia ki ai. Meta katautau nerunda na rongrongo te Radio New Zealand. Aki esen ka akanoko yon teaka ni maisayo. O pon drug kaikai enakona ni piripiri marinan duwai wa te simari uwa wa te milion. O te pime uwa wa te milion te tara. Te yon tamne inapea kia katoka ki roi operasman. O mokoro yon pekitin drug kaikai. Te nampae waniwa waniwa waniwa. Ari eri posina ki paana kanikina te kurupun drug mai South America. Eta kwa nasara pakauti kota kin placement na Trevor Pitt pa ponte yen pekitin drug haikai akunea kini koron turai wapu ime wanua pa wakunea kira unte saka ho mei mitiaro ari ewaya kwan kwa ngoyo placement. Hesa te kwaya the United Auckland Gospel Choir and kamatoa nena pa ngaya te wana mei pokon kwaya ika hariana kon John Napa imuinde kenda na kora ntakapu nte kwaya at the 2026 World Choir Games in Sweden takapua rekina kina pangkua but the choir Olympics. Eta use umanu Sauti Simon Matafai JP aripundu choir master au desa piano pa punda kea kona nereia nkana akawasia panta ingaia. Eta kuriki pa yosta tameruai antetayari akawasia yei popun ingaia kain de pitipiki, kain mori au kain teono nushania. Punde mengon kain de choir yo ayangina pun kain mori au de pitipiki. Apon si ngaiya te sim, nite kuaya men te tepeke anu siren are eire te kapua yo, are angin te tokanikai ya o kio kiranapa, Amerika o Puritan. Rungurungun no napa, yasa ntekinna ana peristens Amerika e Donald Trumpa e tangiriang kai kanata, pa ena karikia ki kanuangana ke are ere ke iroia makoron na Amerika ke States, nke poin saki ngaiya kaina. Imuina kire kente por royon, ayo wakini o kinupai apa ika, wawai kai nipakantahin takanimepong. Akanda na teaka Trump imi into kinta po ui, iroi ya itera ika uwa ika ya waripunna kia te porroi, ae ere kima yei. Ndetai ya ya Amerika, ya sasini, ni mepu ite besente te tax yon kakua ki awatana ki mei Canada. Atoku nape Trumpa asa ta nununi ki mei Amerika. Nsasina ki te tax, ae erang ni pupura, inanundiri kai kapas. Eka matoa Kenny, pa ena kaitara na tax Trump, ndetara na kontetara ni mua menu wanu ante petemba. O ake anarota kia yu akinu pa yon stiu, karopa ya kia irekere ke mea timiriki, o pa yin teisi nea kayanako. Eta kurigi te Prime Minister yu pa apena au Amerika, amena nkai inanun te puakan te yu akinu pai. Eta ukeni pa ai mais, ai ka tangiria, pa ananga ai warireki. Eta kurigi ntoko anupung pa erin nako nkai inanun te puakan, nkai eaniniaki apena ironda Amerika. Eta uti minister nkwa ipukinte maneri kapeniaki. Pa eria i presidents forot me selenis ki insi srakina ki bukin makuri puaka inanunda na tau teha. Fedorov ponte minister nkwari e kapuwa na waki te tanga ni puaka ni Ukraine o anu mwani kaunga napa kapuwa nande drone pa tepa inu puaka. Me kapenea ki menna kwa nante na maka.

0: na ko'y main di po sari, yung mga unda metemetanwin na natangan po kay Ukraine. Ito ko na kong BBC pa ang takakayon, makulip pa ka na kong manintautekan to weekend ako, ay kosa pa Zelensky at ay makulin ka mga wakani, ay kakarawa kiraw ya kain na nakamrundun, o iriens israknaki. Metaw te ministan ko ayo, pa ito ay norian metan, pati presidensya sa nakaroy makulip pa ka nakarawan si pangana, pati presidensya ngayon. Roro, manpanan kripas.
1: Accessories promotion. Ay mga tigaran lang na, ay mas nalita na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Pahing mo ang bao tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkataya. At ang roi kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na, Aurora pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay na A06, A07, A26. Ako nga po na may school ko nilig.
4: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko nilig.
1: Sige roi, sabihin ni kayo school, nangang Vodafone, agya kang mukha ni nangayya. Yaya na mga ngay front lagi, inawalawale, bigay na bang, ipay lagi, ipes

0: Nou, men dan kan pannen en waterfoam. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere
1: tere tere tere tere
0: tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Apun pona roi, wapun pona mebi meruwa. Ko wara nan, te moto yi 14 at te pupua te bi meruwa. ZTE 835, te pupua ni mebi meruwa pona kai. Ko wara nape nan, te nubia vi 70 at wapupua te tara pona kai. Apun roi, punu wapupua ni mebi meruwa. Te nubia TV 80 max, wapupua bi meruwa pona kai. Apun roi me maina. Wapupua, ono bi meruwa.
1: Anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone nani ke. Xiaomi Poco. E wapupu wapu imeruwe wa tetara pona, angkai, ya pupu kita wana kon wapupu wapu imeruwe wa. Tablet ya ikata uroi inanulipeira, ya ikata Samsung Tab A9. O ya pupu kita wana kon tini pupu wani mepu imeruwe wa. Ana Tab A9 Plus, nipona AC pupu wapu wapu imeruwe wa. O nipupu kita wana kon onu pupu wani mepu itetara. Kapu angkai wawa te Samsung A07, o inareki irom, tini mepu inipresent, te paka nipu yon na mkau wawa antaripon, at the AO7. Ireke nane a my phone at the 17 na kakina nako o tapi wari kitare pom ai ka tauroi nanon peira. Popa ingai pa yakio kyo kitai.

Ako pa tayo matanungura na kung tanahan Maudi FM 89.9 naratay mong kaya panuporo ay tapoy na ikay tisangura hari ya panuporo ay ito kinakanoan narakatay rikin ako im ipagintay rikin ng pungayo at eh temo ni pong wapi na yung wapangin ka naman kayo na ayaw kas mga wapi mo no ate takan tani ngapa ya warai ti te mesu me temo sirawa ki yo ko ya ni ta ko ora me ni pom ta ka ta ko pa na korai ne pa kanwa nam tai di ke yo karo pa te tai re ko ko akira me ngam e re pon te pa na uri ki ni kai ta una ko em te me to no ram a uri ngare me uri fm me na mang uri ko na kom te nga po tai na ko ta tani ye ye ni pon na no wa ale sa ri kin ron ko pon ngaya ni ye re ta te upi ko ra pa ri kin no ram ko na ti kroi ni kira nam tai di ke yo ko na mesu roi. Oh, sa mga popoma.

Ate, tapanan ka mauri na kuwim tayo nga po ngayon, kaya ko sumahakan ikaw kuki. Ngao kam radio yan mauri FM 89.9 tamayaran may turuturan tayo nga po ngayon. Naratay mong kay wapi menemewa te minister mo indonawa. Wapi menemewa te minister mo inisuwa. Kaunan rabaki, ay min na pawanuang kain kaunan tayo na. Manam tapan ako kukaw kuki mayay, erapa. Wen temeung kai sa mga wayana pen kau tak mete merurung on mga wayana pen nai tarani no no ina no ni nga pengin nampong ayu eta kau wapong wapai mene me awa pengin tana makai na yokas wo tanga au wapai ma no wa sena mona no kung kanne kanwan na rakai nga pong ayu ara kau su sena ko im anene ki yasan karau dineri nei pa kau tani metam awang anakim te merurung ina nan tameruan te nga pong ayu tekan tani nga pa kwa ka mem nur san na tam wan dan ki an kau ta metam de nga pong ayu an ma ki me karawan na ko am kai nga pong ka tau rawai am kura ki na te ya kana am nga usma kana pangkain ka tau rawai na kon ye dei dei awai pen ta pe ri kai ki ta ko ban tang pai si karawan na imai nga kai taran am makuri me am kan wan pong na nan te te nga pong ayu Ngayon rin mendam tapo ni kausma kami ay sina mo na kung kan nara kaususa iyo metapyo kora awrin na rin eh. Akipo ni kunan na ko pa mayo. Tapoy na taminis sina kuni isuwa. Iyang way ang taminis eh. Tapoy na taminis mo yung tiyawa isuwa. Ang mukha ang rari pan din miya wakya. Tiyawa vanu ang kan niya katanwa tayo po kinti nga po ngayo. Tiyawa ruway wa. Ike kunakunan mga kakameo kundong rai. Ya rongorong ara pota kinam maguria ke ate ime tuan popo to kanguram na nanta meron de nga po ngayu me kanwan wae ka arang ini ka kongura wae ka arang ini ka skat enano me kanwan na ya kapi rongorong na ko im de nga po ngayu tiawa te puina tai mama ni nga are wa kini kanwan te ausen tai bukini kanwan te po ngayu ge ngayare ka kapesi ya tapem terapa kona waroi mon ana kaukuki teusentei areyampo nepon raita puina mennana studio panan meuri fm makuna meuri riki mende ara studio yon bairiki tarawai kai ayo romne yereta teupi narwane ko mengkain karakoa teawa uwan konde tan meon tai yo kuna meuri riki ngoya kwa ngora

Ay, tako pa, tente rin yan ako. Kwa ang mga na pa, inarantay nga po ngayon. Kanaro na ba, kwa usmang kaki, unto karapyom, skupas, inarantay nga po ngayon. Tako pa, may tataroy maliwente. Tako na na ako im, wala rin ka inis na pa. Nako im na lang ang tente rin kaya, kasi na ako iyang unta kakaro. Ah, yang waroy am dayre. Pa, dokente tay, ako na mga bun kapayayay. Kaya ngayon rin, tente rin rin. Keiaki, keiaki nam rei rei, makuri am kouru, wayaki na, am kouru na nan nam tai rei rei, dikina nan tem, kapenian te mai yo ke, yang o yaroi, pa, kwang ane kukurei, me musu na kan tai, ei kai mai. Men te te kuna ane musikan na no way yu, o ane repon te te kuna kunan te te ware, Soteri pepe istana seni kiri pasari meka mena usu yon Amerika. Kuna nana kun mane na pa. Korakoran kukurei nano na. Kayerang ini keke ya ke mane na yo ke ana kuna na pendiki pate. Te kaung ana koim ke ata interere ya kuang ngora na pangkai ta meron te nga apa ngayo. Sena menga angan te. Te ware tempota mena kurupun nane ne. Ne yeren te pipi.

Kapantema to nungra. Yan, mewde efe may chinang bay nain day nga po ngayo asana day tanong kong kan yung uram. Tawan kan man tepong day dan anikiti pas bikin day tan de tiong ngura. Tawarumiya kime tawan ara katanwa tan nano kawaki. Tawan kan man tepong ibukin tiang nun day na miya ngara waki. Are katawra waki men nobisin tawan kan man tepong ni teran tenuang ke karangay na ibukin tepong ngayo taka wapong wapi menemewa nokas on tuki kamene nana. Tiawa awa. Tepakan tayin tepong etakateni pong wapi maunawa nokas. Tepayari kita ime to ane pangaki. Tepari konang mete low pressure. Are pangaki imiang ime ino kun tiyan on rain imiang. Ani maing na kumeyo. Anu wata to wanang inang mete utana takaraw na kun tiyan on. Tepewa tiyan on. Ilari kinane a tiyang puaka. Ete ime to ane pangaki ime yakini kantun. An rota tiyan on. Taran tangai na yoi bukin te terai na ena wanang nang tautana ni mea pururu ni karau naano tape uwa. Taran te tairike na wanang nang ni karau e pepe te naano tape uwa. Taran te pong ke taran te tairike ngane na wanang nang ni karau e pepe te naano tape uwa. Tiang e pepe te ni mea tua tau mei mei yaki mea yo. Tari ena roi oni meripu. Taran te pong ipuken taka teni pong. Ena uanang inang o te mea pururu ni karaun tapa tape ua. Teang ea pepe te mei meia ki meio nako meio. Tari ena roi. Taran te ngaina ipuken tapu eran ena uanang inang oni mea pururu ni karau naono tape ua taran te tairiki. Ena rikira ke ta uanang inang o ta karau e pepe te. Teang ea pepe te mei meia ki meang meio. Tari ena roi. Taran te pong ipukin takateni pong ena wanang inang meni karau e pepe ten tapa tape uwa. Tiang e pepe te mei meia ki meio. Tari ena roi. Taran Christmas ena wanang inang tautan ane mea pururu ni karau un tapa tape uwa. Taran te tairik ena wanang inang ane karau e pepe te. Tiang e pepe te meia ki meinu kunako meia ki meio. Tari ena roi. Taran te pong ipuken takateni pong, ena wanang inang meni karau e pepe te. Tiang ea pepe te, mei meia ki meio. Tari ena roi. Tiang non rawaki ke ipukeni kantun, te tangaina iyo tautana ta wanang inang oni karau e pepe ten tapa tape uwa. Taran te tairi ke ena wanang inang oni karau e pepe te, oni konan korakoran tape tai. Tiang ea pepe te mei meia ki meinuku. Tari ena roi. Taran te pong ipuken takateni pong, ena wanang nang tautana meni karau e pepe te. Tiang ea pepe te mei meia ki meinuku. Tari ena roi. Kawain na makaina. Eini mea wata pong imu inte ispong ieta. Katau tawan te teora meta iapusi pukin Christmas. E kantari ngaki pa yausin nura tari Christmas. Tepi me wan wate menes min wan uan san rokon derina no ya kete smare ni mea wawate meita. Te iapusin kane menga kantari ngaki. Tepi me to wana te menese na konte nua na konte tani me on tai. Terieta to wana te samare to wana ake te meita. Tiora rei muina wapi me isuwa te menese min duai wa te tairiki. Terina nua ake te samare awa isuwa te meita. Tiora me te iapusi pukini kanton. Te nua te menese na konte pi me to wana kantani ngaki tiora i kanton. Terina nua ake te samare isuwa ono wa te meita. Te iapusi nkanen te awa ni mewa ni pakantai. Dia tana to wana te sumare awa isu wa te meita. Tira rei muina. Ono wa te binesi minte pi me to wana rei muina kon te tahiri ke hei. Ntirina nu aya ke te sumare isu wa ke te meita. Wane ta wana kanan te pong ipu ken te anon raina merawaki. Osena nu rangkane ta wana kanan te pong ipu ken te anon ikiripes me pana pere kata ura waki nepe. Ni bono no wa te inga pong enak. Ke en te inga pong ayu ipu ken takawa pong. Tepong ayu e wapi mene mewa nongkas. Antuki korakorana nte awano uwan tepakan tai. Eto kima teka uring, ion me tuan tiang ipukin teano ni kiripes nte itera meyaki. Awa ayu teka penyen rungurungo iona. Teka uring ipukin korakoran takarau. Yai katau tauan korakoran takarau pukin teano ni kiripes rikita itera meyaki.
kanuana anakona niya ka kiaus meta poi kari nano. Kauring taka kawongo kaya ka kawongo na kontawan kanuan tepong ya po. Tepaya eriki. Tawanang inang mentenang buaka ya kirang kora kora. E wakan meteono ni kiripes. E nakona nuwata tawanang inang awa takarau na konta. Nakuan kaya nakuanon tapio wateano. Taran teano ni kiripes mepana pia putari-tari memakin. Kaya makini mea putari-tari. Tengah ina iyo na wanang ina ngani karawa ya pepe ten naona tapia uwa. Tarante tairike na wanang ina ngani mea pururu ni karawa naona tapia uwa. Tiangia pepe te mei meia ki meia. Nipirina ni mea uwa na kunte pime ni meo tenot. Tari na roi. Tarante pong ipukin takate ni pong. Ena roi si te mea pururu ni karawa naona tapia uwa. Tiangia pepe te mei meang meiniku. Tari na roi. Tarani merake ya pe yang tarawa maiana. Te wanang nang tautana ni mea pururu ni karau naono tapia uwa. Tarante tairi ke na wanang nang tautana o ni karau e pepe ten tapa tapia uwa. Taran ke teang e ya pepe te mei meia ki meinuku. Tari ena roi. Tarante pong ipukin takate ni pong. Ena roi si te mea pururu ni karau naono tapia uwa. O teang e pepe te mei meang meinuku. Tari ena roi. Tarani kuria ranu kau pe meme. Ena wanang inang ngon karau wae pepe teo ni kunaan kura-kura di merenan tai. Taran te tai riki. Ana roi si te mea pururu ni karau naona tape uwa. Tiang mei mei ya ki meiniku. Ea ya pepe te mei mei mei mei ya ki meiniku nako meiniku. Taari ena roi. Taran te pong ipukin takateni pong ena roi nang inte tai. Tiang ea pepe te mei miang meiniku. Taari ena roi. Taran no nous tapi te uya peruwa ni kunau. Ena uwanang inang o ni karau e pepete na kone apon tau. Taran te tairi ki te uwanang inang tau tana o ni karau e pepete. Te ang e pepete mei meinu kuni pirina ni mea uwanang kun te puina te noot. Taari ena roi. Taran te pong ipukin takate ni pong. Ana roi si te mea pururu ni karau naona tapia uwa. Te ang e pepete mei miang meinu ku. Taari ena roi. Taran no nootua tamena warure. Ena uwanang inang o ni karau e pepe te ane kunaan kura kura. Tarante tairiki. Ena uwanang inang o ni karau e pepe te. Ane kunaan apa ni kura kura ntapetai. Ane kiri kaki. Ntai ngapong. Tiangnya ya pepe te. Ane metua tau mei meinuku nako meki meinuku. Nipirina ni meu. Nipirina tepuina nako ntepime ni meu tenot. Tari na roi o ni merepu. Tarante pong ipukin takateni pong. Tautana ta uwanang inang o ni karau e pon tau. Tiang ea pepe te mei meinuku nako miang meinuku, taari ena roi. Tarani pahana pe, tangai na iyo ena uwanang inang, tarante tairiki ena uwanang inang tautana. Tiang ea pepe te mei meia ki meinuku, taari ena roi. Tarante pong ipukin takateni pong, ena uwanang inang tautana ni karau ea pepe te, tiang ea pepe te mei meia ki meinuku, taari ena roi. Kawaina makaina, aiteni pong imain te tani meinuku. Katau tawan diura mete yapusi bukini kiripes mepahana pe. Eka antani ngaki pa. Eta pe nora taharing kai. Eka antani ngaki onrukuroin terinanu eto wana te semari akia isuwa te mita. Wapui me isuwa te minisi nakon te puina rimuin te ngapong ayu. Te yapusi ngane wapui me nimewa te minisi nakon nawan te pakantai. Di etana wawa te semari wawa te wana te mita. Diura rimuina. Wapui me tenua te minisi minruwaiwa. Te tairi ki ayu, aya kantani ngaki tiran terina no tau wana te semari tau wana tenua te mita. Mendam tapa ne kongora me yai ta kantani ngapa eta panin roi te tau wana kan wan tepong ipukin tepong ayu, a pesta yani kauring ngaya de pen te ime tua ka kawong ona kon te tau wana kan wan tepong ngake anakona ne pepita keke ngaya de painan apa te tetap tau roi.

0: Merunde, tuare tepungira me rona nani ne. Ah, nere pono kuna iya ne kameuri. Hai pun tei tante kita tak kameuri amai turu turu nakoi menara studio ikai. Yan bayri kita rawa. Terana ko kanuan te tengai na iyo mai kan ne. Ko yane iya ne mai ngam. Terana ko kakatauroi am kai ngapo ngane ko waki bangai. Keng ko yane kota pena pengkai intena tena am kai ngapo miyoni piom ke mi. Meyom namka tepanan ka ka meure mai tero na ko imna nan ta meran de nga po nga yo ana ka ka tikiro ai ko sena ka meura ngan nen na yarong rong ara pota ki ma kuri me kampana me pisine sa kya te me to an ro ro ni ran de nga po nga yo ai teran wanu wa ya ba me nga tau ro ni ka ka ra to wana ra ka ta na tan na no ka ba ke re tang ra ki de kyo kina Auringan, uringan apa ni? Pon dua orang tengah apa ngaji orang mantai nape? Kakak aku ambu busi ke? Ambu busi kuna maru meme tenan omi ayi pakona. Kami aku kondong raya kena. Ian meori FM itu nampai nain. Ayos kunaan. Tita kiona nara Facebook page PPA meori FM itu nampai nain. Kau ya kota tanah ya yai. Kita angkau ya kupu nak kondara kau angurayu. Kosi. Kakak aku ambu busi nak kondara. PPA Melody FM 89.9 Facebook. Senangan buat telefon di kime ana rongrong imain ara wo wo tapi kora.
1: Nang menang kampana a wo the phone. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Ya ingka ya napakan po, Vodafone, amon tina tiroi narun di Samsung, at A06, ni po na tibubu api meruwewe. Ayay di nabe ma, anna case, ayay ke po na?
2: Ya, kami po, me nga TV nabe nan Samsung.
1: Payera kat na TV niko, akawari ginanom na yu. A07, awa bubu at tibi meruwewe po nang kay, apun po na roi, wabubu ni mabi meruwewe. Kawaran nan, tamoto yi, 14, at tibubu at tibi meruwewe, ZTE, A35, tibubu ni mabi meruwewe po nang kay. Kuwara na penan, tinubi ya V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubi ya TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na roy may maina, wabubuwa, ono bi meruwewa.
2: Anaya, anaya, ngayamuan te kanganga ang wota phone na aniki. Show me po ko, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubuwa wabi meruwewa. Tablet ay katao roi na nalpeira ay kati Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tinipupuwa ni mea pimerwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rwa pimerwewa. O nipupu kitawa na kon onupupuwa ni mea puititara. Kapu ang kay wawa de Samsung A07 o inarek irong tinimea puinipresent de paka nipu yon na mkaw wawa antarepon at the A07. Irarike nane ang my phone na de 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

Quest pasana pa nongora te to korana iro ni yere nei Francis to to me kunana tangiran de wa iro. Naratai mongkai yei wapu yei meru waiwa te menese na kondu waiwa sa tapen kain wawo taki na kondu bondu waiwa. Rahini pa isi te taiki o te otantai e tapena penna te kapuwa puena na nante inga ponga yu. Yare tako pena rangin pongiroi kanuan nam ponga yu. Nakuroi na pe kanuan nam waki me spangama na ko waki me ngaya. Ina nante inga ponga yu. Yare men nam tapa na kongura me yei sena kawa kariki ta wana raka tanua tanda no kawaki. Imaina sereita na kodiki reita na raka usu sena koim.

0: narinig naman na napuroroy Vodafone yon the data.
1: Uri ang kay gawa na. Star 301. O, ito po, ibugin ka rin ang Tiburoroy.
0: Tiburoroy, ito po nga, uwa tatara, tuwa na tiki kapay. Tinuwa tatara, tuwa na coins, unuwa tiki kapay. Awa tatara, tinuwa tiki kapay. Minewa tatara, tuwa na tiki kapay. Unuwa tatara, tinuwa tiki kapay. Wanuwa tatara, unuwa tiki kapay. Owa ito rin na tuwa na tatara, wanuwa tiki kapay.
2: Ay, matiroy na, kurna pa. Kurna pa, kuwai ka, kuwai ko ka na wala, kuwai ka talaga, wonderful!
0: Tiburoroy, hindi na makay na, wapoy tatara, onoa anakika pai. Tenepui tatara, tibi mo onoa anakika pai. Oni nepui tatara, tibi na towana anakika pai.
2: Komondau, komondau, komondau on the phone!
0: Tenepu antone, etenetai ng bororoi, enatawaki, wapoy perewa distance, kitemeka pai. Oyei, tenepu anakoyei.
2: Yaman!

0: awang an nasim taka pe nyen temeru ni kan tani nga pe nai ka waira ke me temeru na ke te pe apu me ora kin te pakato iroma
1: ko pe sin daba te tokta eran mi pu pu ke an ka para para na ko
0: ngai an ko ra gin dara pari kin nam sira kin kan ka me ta ta me ya iri kan sira
1: me te ta ya yu o ya hanu akena o pai nora ki pa yong an makuri ka me nuan nasu nan te pe apu pu na kata yen ni a basin ni ka to apu Tataraya nabe tenang anak nasu isinan de tokon te pongare bunya kiyai
0: awani roy inang te meru ambe peiri

Hamnapeni na mauriga inki pesa no weekend ya usinde ya yo o ekuburiam kampana ke ya si ke na ta ke narana e kripes insurance corporation nikatamata ana services sai ka akona nikatana ka ubaim nge te kripes mayere tai ta parang koi ten ne wa meni koi koi pae puroi oi metiroi yon tein te pahamani ni puroroi aika ponsi to wana taina ni pahamani o wakatana ke nepente men e to wana teririki narun aikai to wana fire another allied perilous kumeka te uraraki kingana ekurasina kia mouse yeye na pororoi insurance yon fire and other allied perilous taparangoi te sabisines kipon nam private house emetiroi yon pororoi mayari wea kwa kawara insurance ibukin kamenuan na mouse kien business men te uraraki kia kapuan pahiri kia kapupura narun okina kwa kina mouse meni peon mamananga anaurupai tiangin puaka kia pakarakin teka ya pupura ke akipena ko gaban na mouse awa pesiriki wowa marine insurance KIC ekona ana pe nika meno ko men ana ngani ka pon pai ni de gere ke men pos a minjin awa pai na ko na kawa ake ko ka meni nai o ai pon ka pon pai ka na ko na ande ke na ko wa ta pe wa ai ka ire gere ke men pos ina no ni merawa marine transit ye ina pe te por roi ni ka pomi ipukin ka men wan rarain am ka ko men te pe to wana na kon te pe to wana ipukin ka ru kwana na kon am ape ma hor ipukin mi business sa pon ni ka mi ake ka ma ya wa ka ru kwana mi ka ko ke pai na kwa mi ya us na kon te ta paro ko me ka ye awa the motor vehicle insurance ko me ka te ru wa ki na kon nam ka ke am pas ki am tra

Katanwatan ako yate po tan nama ta Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipukuri ite po takin makuri, ipukin makurian karikirake, o katina tuhan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na nandipina tuwan ang suun, teririkiyayo. Deswa yu, ikatiyaki bugin kami atatakin kay ka akay na nwaki, narun tuwan na pun, arun po kunakangan karikate kariyaya, ibugin te makurin katete, wawa te pakamane ibugin kariyakam am katete, tenua arun suwan ng katete, te kawa, te kasuwa ibugin na kiran na nansuwan ta katete. Tiyo nuwa na makain na nikong ura. O nikakatawroya yung kay ikarawa kimain makurian suwan te katete ya po. O iraki ni kanuan te suwayo. Tiyo kong ura na kaya te potan nome te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inananda into kongura, awana sim the quality control and inspection division, ana makuri metahan na bebe, kampana ni katetei, tahan ni makuri ata katetei, tahan ni kurutami, anuami tatetaw teka, o tapio wariki, ni kaparapara takay ni pehre yu, o po tuhan takakataw roy, bayanay raswan takatetei. Imae korawakin takatetei, o inapundiay di botan nome takyo koraki, aki anakatetei, panatare pa yei kainan wakin takariyaya, yon wakinan aki katetei. Ikakawakin na pepa, inataki roya di botan nome tapaya kikunaan waki takatetei, nakiyan takariyaya. Ibugin nungurungun to kong rayo, o anapunipin ang sipa wakinan an official Facebook page misi, o iti misi websites, on tapi wari kita pun kongra. Ibukin bongrongan apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

menamta pa ni kong rame yay, uring ari sipun wa kia na rame tin na nang program, dengar nga me yarong rong ara pota kini ma kuria kia te ime to na popoto ka te ngong ra, ina nan te wi kini ka nan te ausente yayo. Ayari menamta pa ni kong rame yay na ratai mo ang kai wapu ime wan wa de minisimu in duai wa. Te awa te pui nang kan ne te tayere na mga tauroin de isiko, anto me iko me kanwan na namani epe ni po wi te ausente yari ampo. Awa yom tawana ra pupusi e ka ngai te akana meuri FM 89.9 sa pupusi te kona reo noto a imuina pe yang te yoga pakatikiro awa yana sirai ka mei sentai Trey Junior no kite Trayton ni korona ya kono uan didiki area pakararoi te pongei korapa te yoga rea naki iro ya ka in TPT gospel singers menam tapa ni kongora me yein ka ene ika kwa Kona meuri na nante inga ponga iyo, iyon kande kuna maria reita na pata katekiroi, na koya ke kwa manewe ya raya ni katekiroi ya, na iya reke ni pongta ponga iyo. Tekiroi diki inga miya ke kama, kama akuru amiri diki na nante inga ponga iyo, meisen tai trey, junior no kite treyten. Tekiroi na miiponga iray ni kakawaki, te uwe iria miin tai nago. Sinangurang kande na kon, kuna mi aria tangiraki.

0: Menamta pa na kong urame yain te nga po ngayos na kanako iri kiara katanwa ta men narapota kinamakuri ake hatay meton po uto kakanwan te nga po ngayo. Uri nga are tiawa te po ina na tauroin te isi ko mekanwan na po uwi na mania pen meunga tapwa pera kiripes may yan po. Sina kaino ko te tayo na kon educate.
1: Educates. Educates kung tuwana may po kong nanakarikira kita po ta kibukin deirey. Eh kanwan nanakarikira kita daw deha ni kiripes na Australia. Mayroon takarikira kayo kung tuwana kung nadiriri ki onsa ni wakina ki menuwa watanga wabi matenuwa. Educates ikinaki narana at kiripes education. Ay kay karikira kita po wakiasa ni wakina ki rinanon takarikira ki educates ki kiripes education. Kakurakurakin narun siyang ariri at meron ang tapon deirey. Warukwan arun na yabarabari may yakurupo kinikiripes o nimetang at yain deirey. Kami ang makakin makurin yawa o karikan deirey batitapu emen o nmaniya at yain ni kapeni. Oway rinanon na nakamu deirey o nikatawroy pay ng ariri buti na nakin terapikaw e kanwan tay ay kangkay ki wapi matawan ang sentry. Nikakuruan nanon na iyo, away kay makuri ay kakarawati irong educates. Chitsi, ito gender equality, disability, and social inclusion. Ito yung matuwa educates ni karikipay matibota kibukin deire ni buutuha di ECCE ito inclusive education itaraya patireire imenu omen na koroi buki atay ni kapene literacy and language. Katameruan de barabari te korupogi te teate away te kakawong. Ito yung matuwa educates ni karikipay matibota kibukin deire Lubutuha di primary school ibukin de muandinan ibukin tokora kita wana awawa o di good start to English ibukin tokora kita nua awawa. Leopun yaya ten jungal ke professional development, maths, BD, ke karikira kien na yakona bay atataan deyre. E di natua educate sini karikipay matipota kibukin deyre. Lubutuha KTC yonde yakinaya aratani kayiri metan deyre. Wong ani kakorakoraki ndate pe yakona bay. Oni pene aruyan si pawai deirei ay katamerwa. Bayong ang tamerwa riki ay lakona payatei. Climate change and resilience. Iti metua, educates ni karikipay metipotakin deirei ibukini makuri metipolicy planning research units o the curriculum units ibukini kametuan. Kay ni peiri o kalinan nongorongon pipitakin kanuan po nte kanuan deirei. Men na yu ay kunani kaungahiya sarirei. Pana riyakini atei ka ngangay ka kuna andi kimen na naurupay at kairikiri kimen pipitakin kanwan pong o waruyan tutukoy ka nganga ay kay. Ilarikin na riyasan nus o ay kay nabakarikira kay ka iwa kinapay na po to ka educates na kontipota kibukin deirey. The teacher registration kitiputo ka na kontawan umiyataan deirey. Si Jack kitiputo ka na kuna nikarikipay tipota kibukin deirey nareirey naro. Raising the Paw, ke warukwan te tameruay nanon te pota ki bukin deirey. Kemis, ke tawane min bongorong ay bukin deirey, at deyin te reirey o sarirey yon kilipes. Monitoring and Evaluation, dinanwaki no ka tameruan na kawaki, irikiri ke mete ESSP ke anakanwan ni te pota ki bukin deirey. Finance Management, ka tameruan narun te kiperunga o titararua yon takabenemani. Oway partnership, kaya kakurakuran di karikipay merapatan ako at kaya kanipubuog matireirey. Educates, untuan na may bukong na nakarikira kitipota kipukin deirey. Eh kanwan, anay karikipay titawtea kanikiripes, may Australia.

Na ko yung business kampana po tayong naro ang kampana na kote dal tayaga private sectors o even o metan ka pene kaya kakapunga na te kapakamani online kaya karay mani online kaya nataki nara na ete internet banking. Ipupuri office in the tech sa te custom ni ko sa pa yei aya bank account a kaya kuna ni ka wariki aron te mamananga na kon office in the tech si pa iriki o te custom si peso. Apo ni ko kukuro ana bank account te tech. Ibukin te kapaka tech me ana bank account te customs. Ibukin ko sa na kwa ni ka ako men te ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka paka text ayo para paran ana bank account te text aren ti account ki dipes comments dash sweep account o nampan ti account to wana ten wano wa awa to wana on to wana nang kana ko na internet banking IP ibukin ko sa na kwa nam ka comment te custom ayo ka para paran ana bank account te custom aren ti account ki dipes comments dash custom sweep on nampan ti account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia. Terapeka iria ina tayi main karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin au kapaka text ki kwasina kwan ka comment ports. To wana kupunde ina taam tin nampa ke am text identification nampa. Kona puni mea tata roba tirate text ayra kuna kapaka ke nikaisa kia ane ibukin tiririkira o irawa roite maise na rie nikapaka aki. Karawam karaymane o taraya paya punne sroya ranti account mea nampan ti account ayra kuna karaymane na koyai. Kawakina roi biepan ke muinam tipo sit slip ke am transfer confirmation o karukoy na kon nobisin te text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kwasina kwan nam kako. Ra kakawakin karukuan mi nam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karay mani online kaya makapakaman ng text na opisin ng text met the customs. The wana, imantay na taa kaya ni makuryaki ang makapaka-text saan ibukin ang sinisinin ng text kaya ibukin makuryakin kasi na kwan na makako men the port. Uuway na puno ko na napinuwa ako ang nangadili posyon rungurungan ang text kaya kako wake ang kasi na kwan men the port. O tinuwa inakawakin na kipatayan tawan ni. Gana yei rika makansisira kini kamea tata riki yuan na your bank account o visin te text me te customs o reita kime nampan tarabuon ke email na kon na ikai. Text number tarabuon isuwa awa kia wawa towana wanua a kia onowa. Ke isuwa wawa kia wawa towana wanua a kia onowa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke visin te text na na headquarter ipa iriki isuwa wawa kia wanua towana towana nime wanua. Isuwa wawa kia wanua towana towana nime wanua mangan te text ari London I Christmas. Ke email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom dari po namba isuwa nime watowana wawa wanua nime watenua towana ari peso o isuwa nime watenua wanua towana wawa towana ruwe wa mangan te customs di London. Ke email na kon info at kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina nte text.

0: Yata ri, dispatchu ka prepaid ni tau ya spa ta ya ya warire ka credit. Ya kana ka ya tinga po mo ya ta wa ta ina kon te BUP.
1: Ya kira ne ye kwa kona chi che ka credit nam prepaid ki. Si te po na kwa ka ta ya kwa kona ka ni ka token online si men ka po nga nan na visa card.
0: Ya ko kwa wa ni ka kona na ka ngain gora yo na phone. Sirawata pam pam TikTok ro ne ye.
1: Ku irani ko ku irani ni bebe ti on ta ve karawana. Kana ko po ya yo re ta ki na kon te BUP na ya na pa 344 at the free line. Koreita kin ka yo ya pun dinga na ba bo kha. Mirani ni pesi. Si te ba ya kona kai na ya pun de internet at the visa card.
0: Ya ya pun nang bebe de ri yan. A ke de na kona ko ki. A wa ke de ba ri ta ka te ira na ri. O ya pun to pa pun ni na ta ya ri kai na no ye ye. Te ka ra ngai na. Te ba kan tai, te ta wa no, te ba kan kon tai. Aya way o BUD, ay pun sagi jaw na tang kwe.
1: Yaman, tayan ni, yaman man, to kung yun ang mga namakuri kiyo ko na ko na ko, kukunan ka po ang token anytime. E si kakawag, penaya yam internet o ang visa card.
0: Ya, ya pun nang kontroy diya ka gay, baya pun nang save diya yaw time.
1: Baya king kay, yun ang baby diyan kaya roya makastamas di BUB bukin ka po ang token. O sa kisi nga yan, ni may pun nang intari, on tatawroy tayo na ko.
2: Oya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter kama ako nang kai ni kapoy ami tokens online team and kapunga na ni visa card ipaisi imeno o itauroy intayna kauwa ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na yayang kalanga kupos Kupuero ro, imet yam bawa. Dita kina ko yun na wanta makuri yon te number at 344 ibigin po kam. Kamko na nape nori update or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean

Menamta pa ni kong rame yay na nante nga po ngayo kay Penera. Po ta kinang makuri kaya tayo meton po po to ka ang ram ni kanwan na na maniapan po wi tiyaw sentay yari yan po kay nanon weekend tiyaw sentay. Tatay ayo sana tayo tanong ko kanwan tayo nga po ngayo ni karo ko tiyaw at po ina kaya rin isa ko na pa yay me tiyaw sentay. Ipakin kanwan tayo tamuan titiri na nante nga po ngayo. O yu mangkan na pupusia rin ako sana pantay nga po ngayo kangay tiyaw ka na. Meuri FM 89.9 Ya pupusi ko katangan ni kunan na pewari ni kunaw, pat na kami away nung ngura, makain na pewari ni kunaw, pura pa. Menamta pa ni kunura, mayayin ko ay na iyo koro, ayong kan ni kunam, adiyari kinaw ni pewari.

Oh, ayo na bangkan ni kangai te tawana. Ayo a kangai te te akana. Meuri e kona nako are us us kari kari teni mesus mesusurai ke mesusurai ko kan noa ke ni pengintai ta yoga. Mendam tapa ne kongora me yeng ko ere wi ayo kan ne kona tekan tani ngapa pun na yoroi ako tangiri ai nanan te ngapo ngai yoga.

0: Mayor Yamet, Honorable Ruth Cross Quansing. A minute.
1: Honorable, Honorable Speaker, I gaida wa desadze ya harinek me kuria na nasisrek eiregiriget me oral question te bukwa avina wa mua ariasan te dhagi me irom desadze ya harinek me beru na ron na ariasan te agenna oi bukuren goasa pa ea waagi reitan na nabibayre ni katamearua yon na namani ni boha te tau te aga na ron te mani ni kara na ukota ki ni makuri sinasipa uwaari ki rongorona detai aria taurai yai.
0: Mon bo anam sirak sati.
2: Ora mas pika naru nare. Aki no sirak me mana apu pura itira na kaya ka jimini sa. Aha yung na na kaya ka jimini sa na sirak me mana pa ya tapani itira. Aya ka kaya yon na ya mana ka. Aha ya ka na pusya jimini sa pa inga inga itira no. Ena kona niya ita kanta niya ru ya kara pa. Ena rin. Narin. Nakan na ya mana na kataungan na yon.
1: And the data on a highness not on payments like a war, I have an article in Tara Roy and the data yon the money car. Can I pop again?
0: Go on board, no sir. Sati?
2: Well, I was speaking and I'm going to pop walking. I got a letter at the minute. I paid for a total and talk by a little bit of a general speaker. Pay a pay a creepers. Gerik tu mampu dia kalau awak ibu kiri kara kaki tera, tu mana? Adi arahan dan lagi awak mesti yakin lah, arah kara. Orang pasti fikir kalau dia pasal sekarang ni ngalih min.
0: Satu min tak? Nah, kena ya ya kita ni kaya kan? Kiri, ayah angkat ni. Sana orang ni rasa kari min, gerik mereka ni apa ni penek? Ay, sana orang ni rasa kari min. Anete nampana te bubua onou te bona guinanou e mo meru di sete yara nek te menda mei ugin Christmas akantan anabal Jacob tem di sete
3: Brava, sabad ayo te anou sere sabad ma iswai mende ke te anga ibugin kanakumane mei kantan nako taro te rana iyo ke ananga te tauteka ni bubuki yon iyo.
0: Nakaka kam am sira kyo ande mete bukin pota kini makuri bukin nongol nongol temen ama mana honorable election te tap demete
4: oro sa bay ayo kaya kan sek sa dia kan yeng mei Christmas temen en ora ki kaka kin te ba kin te kanga ayo ay te ora ay o te buon makuri at the Christmas post office and hari te me te kan omane ibu bu kyo ande yo rap.
0: Mon bo kan nam sek sate
3: ora ba sa ba ah bo kan nam sek sa ba le ba gai ga ngoro ai so i ro to postman yon kan ten na to ana la khona ni bo bo kya le yo ah na la tau tau ti me ta khar ni na khaya to ni ngai ale ka tau tau pa la khona ni bo bo kya na po ta ki mo khri yo ai yo yang te te bo si ma te gaine no yot sa ba hola
0: minute
4: kromo se ba yo are nan de ja kina te e se bu na kya kai ta de pus ke ge a ta se yo are bo ye ye ma ra ni ki se se sa bu lu na te te ra sa ayo se na bu ka se na go ye me ro ne ba a te ti ara.